0: Junior D3.
1: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibilis sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibilis sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: XFM 99.1.

2 ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: 8:12 in the morning, mga katropa, alas 8:12 na. Sa sayo, pabuntagon, mga igsoon, dili kanon sa ato pa tayong gabag pangalagad sa programang Bullseye. Welcome back mga igsoon, dili kanon sa atong duha ka oras katulumanon, mga higala, hangtod na alas 9 sa iyong kabuntagon. Bullseye! Dili adlaw nga Biyernes, pizza 5 bulan sa Hunyo, tuig 2026. Bullseye! Kamu di hapon ninyo karumbutaga mga katropa, si katropang Vicente Pichon IV. Bullseye! Ang inyong anchor man, Mr. Bullseye, Mati mga higala. Kabagan sa mga technical partner engineer sa technical side, Kaubalato karumbutaga si katropang Engineer Ken Acevedo o katropang Engineer Virgil Picong Ordinesa. Dito mga higala sa dugang panatong ang mga isgutanan, pero una tamo lahos ni ining mga init nga isyong nasyonal. Dapat mga katropa sa matag tineon sa kabuntagon, labi na di na tumatagaan ang atong panahon mga katropa. Okay, doon na na po kuwan na gining pag-anunsyo mga higala ang atong pag-asa mga igsoon. Doon ay low pressure area, kining nahimo na kanong si Tropical Depression Esther. Ang Batanes mga katropa under signal number 1 na tungod ni ining low pressure area mga higala sa northwest sa Batanes. Nga nahimo ng tropical depression mga igsoon o kung bagyo, nga gihingan lang si Esther mga igsoon. Nagdala na yung mga higalag 45 kilometers per hour, di kayo kusog, may gani, sa sentro ng bahin sa mata sa bagyo mga igsoon, o ang gustiness ni ini, kining hangin nga dunay dalang pag-ulan na mga katropa, anaa sa 55 kilometers per hour, nga dala ni tropical depression Esther. And dito ni ulahin na si Platan mga katropa 225 kilometers west sa Itbayat Batanes mga katropa o padulong ni westward mga igsoon or northeastward mga higala at 20 kilometers per hour. Now, signal number 1 si Bukbatanes mga igsoon. Unya kita mga higala, di na tumatagaan mga katropa kay basig duna. Kini gitawag nga through of the storm nga makapekto gihapon sa lakad sa atong panahon diri mga igsoon. Mo bitaw mga higala nga samatag sa iyong kabuntagon, siguraduha mga katropa nga healthy ang atong mga ginainom nga kape. Ha? Kining kape mga katropa nga healthy na, lamian pa og tambal pa mga igsoon. Nakapangape ka na, nakapanambal ka pa mga katropa. Kining atong Santon Plus Coffee Mix mga igsoon do na kay kapilian. Between Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, o kining atong premium D3 mga higalang ining atong mga lamian o healthy nga mga kape. Dunay mga natural ingredients mga higala sama sa kamunggay, mangustin o soya beans mga igsoon. Nga makatabang aron ma-regulate ang pagpitik sa atong kasing-kasing, mapakalma usab sa atong mga nervous system, o pakusgon mga higala ang cognitive function sa atong utok aron dili tadali ang anguhon o malimot mga higala. Wala po'y sagol nga caffeine mga igsoon, all natural ang atong Santon Plus Coffee Mix, ang atong Santon Gold Coffee Mix o ang atong Premium D3 Coffee Mix mga higala. Munang safe o healthy inumon mga igsoon. Gawas pa nini mga higala kini ang atong mga lamian nga kape, katabang kini nga mo panormal sa pagpagawa sa mga hormones, toxins kadi na itong ginahanglan sa atong kalawasan para mga higala healthy o matabangan nga mulig-on ang immune system sa atong pamilya mga igsoon. Kini nga atong lamian mga katropa o healthy nga kape mga higala ang Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix mga higala. Nindot ni mga higala parisan mga katropa sa atong ascorbic acid nga Santon Vitamin C. Kini nga atong Santon Vitamin C mga higala ang ascorbic acid hatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated, aruna kini spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times nga mas daghan kitang makuha nga bitamina kaysa carrots mga igsoon. Dako pong mahatag kini mutabang mga higala aron munindot pod ang atong pananaw mga katropa og sa atong pamilya. Nya nindot pod ni mga higala sa atong pamilya, labi na sa atong mga kabataan, sa atong mga trabahante kay mo panindot og magpalambo kini sa atong mga immune system sa atong pamilya aron dili dali magkasakit mga higala ang atong pamilya og magpalibayon kita kanunay mga igsoon. Kini atong mga nindot nga produkto mga higala ang atong Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix og Premium D3 lakip na mga higala. Kini atong ascorbic acid nga Santon Vitamin C available kini mapalit mga higala og makita sa inyong mga suking butika nationwide. Kung mabalit, makita po gini mga higala sa atong Yes to Health Clinic Pharmacy na nahimutang din mga katropa sa may ground floor, A-square building sa may dalang Quezon, Quezon Street, sakop sa Barangay Central ng siyudad sa Manila. Dali na tayo pangitaon diha mga higala, pangitaon lamang ninyo mga katropa ang bagong Pag-ibig Office mga igsuon kaya naa nahimutang diha mga igsuon mga higala ang atong Yes to Health Clinic mga igsuon para sa inyo mga panginahanglan mga higala dili lisod pangitaon ang atong clinic tungod kay dako og klaro ang atong karatula og naa lamang gayud mga katropa kini nahimutang sa ubos og tungod nga bahin sa bagong Pag-ibig Office. Para po sa ato mga ginikanan, mga higala, sulay po ninyo. Kung wala pa mo nakapanulay, mga higala, kini nga itong premium D3, mga igsoon. Kini nga itong premium D3, mga higala, usag kini ka subgel capsule nga makahatag ka na itong instant nga energy. Tungod na doon na kinitaas nga medium chain triglycerides, mga katropa. Kaya kung musulod sa itong kalawasan, mo diretsyo kini sa ato mga atay nga mamahimong instant nga tinugdan sa kusog o enerhiya. Kini nga itong premium D3, mga higala mo ni, ang atong vitamin D3 nga dunay VCO og moringa seed oil extract, mga ginikanan. Yeah, sa ato mga katigulangan, sa ato mga pinalanggaw, tinahod nga mga senior citizen, kung doon na nagani mo'y gihambin sa inyong mga mata, mga katropa, medyo samaw, samong, galuha-luha, sakit, gikapoy, kining galuhoy, mga higala, ang ato mga mata, basig doon na mo'y simptomas sa glaucoma, katarata o terigyum nga mga balatian. Muna mga katropa, atong unahan, mga higala, tumar ka mo sa atong nindot ka produktong Vision X Plus. Kaginig atong Vision X Plus, mga higala, ito yung kinipaghimo sa Yes to Health Incorporated. Alang gayon sa atong mga mata. At doon na kini-epektibo nga potent antioxidant sama sa lutein, siyasantin, beta-carotene o vitamin E, mga katropa, nga makatabang gayon ka nato aron atong malikayan, nga makabatod kita o kang atong pamilya nining mga sakit o balatian sa mata nga glaucoma, katarata, terigyum o uban pang sakit sa mata mga katropa. Kini ang atong Vision X Plus o ang atong Premium D3, ang atong Vitamin D3 mga higala nga dunay VCO o Moringa Seed Oil Extract, mapalit gihapon mga katropa kung makita sa mga nag-unang butika nationwide o sa atong Yes to Health Clinic mga katropa nga nahimutang mga iso na atong usbon diha sa may ground floor A-square building sa may Quezon Street, sakop sa Barangay Central ning siyudad sa Mati, mga igsuon. Order po din mga katropa online sa Shopee o Lazada para mga higala din na mamahago, door-to-door delivery na lamang, mga igsuon. Alas 8:20 na sa iyong kabuntagon, mga katropa. Dinigaroon sa itong padayon nga pagpangalagad, mga igsuon, sa programang Bullseye. Sa itong pagbalik, mga higala, doon na karoy pahimangno ang Cyber Crime Investigation and Coordinating Center o kung CICC. Nga nagkatag karon mga higala ang mga bakak nga impormasyon kini mga misinformation may tungod mga higala sa nahitabo karon nga kagubot mga katropa og power struggle sa atong Senado. Kung unsa ni nga pahibalo mga katropa atong balikan human sa mga pahibalo, standby.
1: Sari-saring balita, balita, expose at kontrobersya. Tutukan sa Bullseye. Bullseye.

0: Jamal.
1: Naku hutan na ba?
0: Oh, unsa man na?
1: Ano man na ay sabaw sa balut?
0: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balot. Kung ikaw kaha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi ni Ilo. Mayo ang Santon Plus. Luma na binig ka tuwid na binig ko makatulog dahil yung baw niya. Mayo na kong tulog. Magdambo na gugo ko. Kaya ito bili man. Basta mag-inom ko yung Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
7: Ako dai si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na assigned sa field. Ang akong trabaho hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay kopi daw nga Premium B3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho. Kapoy yo kay paguli. Pag-testing ako, ulo ka adlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas nawala sa usa. Epektibo dining coffee dai ning Premium B3 Coffee Mix. Sa mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy mong tayo paguli, istingin yung inom.

0: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
1: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
0: Oh, mo ba? Tigamit ang manggugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
1: Opa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant, makaubusab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
0: Oh, mo banak? Hala, paimdang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang ug kalimot, sige pa jud ug kasuko.
1: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno na pag Santon Gold Herbal Tea kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
0: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man dayon nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, Santon Plus Herbal Oil.

0: Nationwide.
1: Sister Paige.
2: Si Arlene ng Davao City. Isa po ka virtual assistant. Kung nagpangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamurinom o kaduha or katulog.
1: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paige. Symptoms persist. Call your doctor. Bili sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Uy, Maki. Kala

0: 8:28 in the morning na mga katropa. Welcome back mga Iksundre karon sa atong padayon nga pagpangalagad mga higala. Balik na mga Iksundre sa atong mga dagkong isgutanan sa programang Bullseye. Bullseye! Awang yapon ninyo karbuntaga mga katropa si katropang Vicente Pichon IV. Nabagad na mga higala sa atong mga technical partner engineers sa technical side. Kauban nato karbuntaga si katropang engineer Ken Acevedo, katropang engineer Virgil Picong Ordines. Bullseye! Ang mabot ka Domingo mga higala ha, wala si katropang Vicente Pichon IV sa Bullseye. Kanang Domingo mga higala, si katropang Ken Acevedo ang ilikod sa atong Weekend Bullseye Edition. Or Bullseye Weekend Edition mga higala. Tangiyapo ninyo mga katropa ang paghatod mga katropa ni katropang Ken Acevedo. Kanong Domingo mga higala sa labas ng mga balita, dagdag impormasyon o ganyang mga init nga isgutanan sa atong Bullseye Weekend Edition mga higala alas 6:30. Paikon sa alas 8 sa sayong kabuntagon kana sa matag Domingo mga igsoon ha. Lunes hangtod Biyernes lang si katropang Vicente. Pag-ibod ninyo mga higala, Lunes hangtod Biyernes ang atong paghatod. Dili nga itong mga init o glabas nga mga balita, mga katropang informasyon. Sunod sa 24 oras, pinagi sa atong weekend or weekend. Sa atong morning newscast mga higala, ang express balita sa buntag kauban gihapon ni katropang Ken Acevedo kada mga igso. Now, dalita mga higala sa dugang panato nga mga impormasyon. Nagpahimangno karon sa publiko ang atong Cybercrime Investigation and Coordinating Center o kung CICC mga higala, gipadawagan niini kita nga publiko to be more cautious mga higala of reports and of rallies mga higala and be vigilant against misinformation whether sharing or consuming the information mga higala amidst taliwala og tunga-tunga niining ongoing political turmoil power tug of war diya karon sa Senado mga igsoon. Hinaghan kayo og mga fake news karon mga katropa na left and right ng gawa sa social media. Ambot lang pod gaha kung fake news madonggi pabuhagay nga mga aligasyon kagahapong adlawa mga katropa sa Brave 18 mga igsoon. Kini mga ex-marines mga higala nga ni atubang kagahapon sa session mga igsoon nga pahigayon sa kampo mga higala sa bagong na elect na tuboy nga Senate President pro tempore nga si Senator Win Gatchalian. Nag-preside ni ato mga higala Senator Rodante Marcoleta o gisuspend pagkahuman sa pagbinayloanay og impormasyong mga pangutana kay legislative inquiry man to mga igsoon until further notice na po siya karon mga higala. Pero bugat kayo mga igsoon ang nakalatid mga higala niining mga pagpabuhagay sa ilang manifesto og impormasyon. Pinagi sa ilang isumpaang mga testimonya at tubangan sa atong Senado mga igsoon nining Brave 18 mga katropa nga mga kanhing kawani og sakop sa Philippine Marines mga higala. Kung imong tanawon mga katropa, makita gyud nimo mga igsoon ang confidence bitaw sa naisgutan nga mga kanhi sundalo nga Marines mga katropa. Wala nagutal-utal, wala naghunong-hunong sa ilang pagstorya, tuloy-tuloy. They've shown confidence mga higala og daghan karon sa atong katawhang Pilipino ang nagtuo nga tinuod mga katropa ang giluwatan nga mga pamahayag niining Brave 18 mga igsoon nga niatubang mga higala ha? Diya karon mga katropa sa atong Senado mga igsoon. Which is actually a welcome development. Ha? our country, mga igsoon. Because we have been left aghast by all the allegations, mga higala, nga ang atong pundo di ay mga igsoon. Ingon ani kadako, mga higala, ang giutay-utay og kawat kung tinuod man. Pulsay! Niining mga panuway, mga katropa, nga naa diha karon sa katong danan. Uy! Uy! Na-move di ay diri sa papel. Na-full blast ang atong volume sa atong effects. Ato nang ibalhin kay basig mo buto. Now, this investigation is clearly in the favor of the Filipino people. Because these are serious allegations that entails the possible truth behind the said allegations. Nga basig tinuod ni mga katropa nga gatusan ka bilyon ka pesos ang gibahin-bahin niining mga panulay. Mga una ang gitawag yun nga banal na aso, santong kabayo, base pa sa kanta, mga higala. Kaya di makabuak o baso, mga igsoon, ang mga naong. Honorable ang dating. Pormado, mga higala, kagalang-galang, katahod-tahod, mga igsoon. Apan loyo ni ining tanan, mga katropa, na adi ay dito ang himbis, mga igsoon, sa buaya. Sa loyo nga bahin, mga igsoon. Tiyaw mo ni, ako, naminaw ko, mga higala, we can only hope and believe that what they're doing in the Senate right now is really to get to the bottom of the issue, which is kawat sa panudlanan sa katawhan, sa panudlanan sa katawhang Pilipino, mga igsoon. Wa man ta makasayod, mga higala, kung unsabay ulterior motive yun ani. Is this in defense of the upcoming impeachment trial of Vice President Sara Duterte that is also being alleged that she mismanaged, misspent the intelligence fund entrusted to her office? The same thing, the same banana, the same boat ang gisakyan sa mga allegation. Corruption gihapon, mga higala, ang nagpatong, ang nakaangkla nga isgutanan ni ining tanan. Now, ang pangutana, who is now telling the truth? Of course, kung imong pangatan-o ning sila tanan, everybody, for God's sake, is telling the truth, mga katropa. Wag yoy mo, angkon ali, mga igala. Angkon must die. Moni, ang sakto diha, mga igsoon. Now, it's important nga naatay mga ingunani nga mga legislative inquiries in aid of legislation na nitanan. Para maka in aid of legislation and for action and recommendation that they recommend filing of the necessary and applicable laws, cases in the land, mga higala, against these people. Hence the case of Senator Jinggoy Estrada. First in line yun siya. Siya yun ang unang nitabok sa finish line sa lumba sa pakasuhay, mga katropa. Graft and corrupt, nakapiansa. Plunder, wipe piansa. Nasa kustodiya sa atong otoridad. Gi-commit na sa local jail, mga higala, human nga gi-kustodiya sa Criminal Investigation and Detection Group. Ana, magina. Gi-presentar og balik dito sa korte sa Sandigad Bayan nga nag-isyo og warrant of arrest. Muni ang giingon mga katropa nga return of warrant of arrest by the apprehending local authorities mga higala, which is ang CIDG in the case of Senator Jinggoy Estrada. So, kining mga naisgutan nga hearings, proceedings, trials, o guban pa, pag salang sa mikropono sa mga witnesses, supposed witnesses, under oath, these are ways for us to gauge. These are important events that is needed in the case build-up and filing of cases, mga katropa. These are ways to present it to the public and for the public to assess, make our necessary understandings and opinions on the matter, mga katropa. Kaya kita, mga igsoon, we deserve to know what the hell is going on with our national budgets, mga igsoon. Kwarta nga iya kanato sa katawhan sa buwis. Bisan pag wa ka gikaltasan og buwis kay wa kay trabaho. Pagpalit nimo mga higala, giisyuhan gani kag resibo, but pasabot contributor ka sa pondo sa panudlanan sa atong nasod Pilipinas kay ang imong gipalitan. Basta kay mo isyu lang resibo, magbayad to siya og buhis mga higala. Alas 8:40, 8:40 in the morning na. Dari karon sa atong padayon kapag pangalagad sa programang Bulsay. Kumbalik mga katropa ang atong tulumanon og si katropang Vicente Pichon IV. Human sa mga pahibalo, standby.
1: Bulsay! Bulsay! Isong pinaka-pinag-uusapan ngayon dito'y sa pool na sa pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bulsay! Bulsay!
2: Ako!
3: Ay!
2: Para saan yung birthday ka?
3: Eh, November to.
2: Usang tuig ka, Kap?
3: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
2: Hey, galaw-gaw. Bungot sa ito'y.
3: Exciting.
4: Exciting.
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits ng Moringa Olivera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, anti-bacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tumuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Kadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Siwaya na ako sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulungon o naimsog akong lawas. Silminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat siwaya ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
9: Mga butika. Claire Skin Beauty sa

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan? Mag Santo Plus Herbal Oil, garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa maginhawang pakiramdam, mag Santo Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santo Plus Herbal Oil.
1: At ako, iskun pa.
2: Ay, yung bawal ng kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
1: Opo, papa. Putang na mesa.
2: Uy, ayaw mo vitamins. Nakainan na ka.
1: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
2: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, tagdahal sa kapag tubig daan. Im na, ayaw mo vitamins, isa na tubig, okay?
1: B!
2: Time. Ayaw gid kalimti pag inom sa Santol Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, ug galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
3: Santol Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikaya na masakit akong kalawasan. Usa, santang dili pa kaayo mo sa kina tumaranda.
0: Sister Pain,
4: para padayon lang sa training.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika. Kung mamino ka sa XFM.
6: Hoy Maring, pakuratira ko ng imong kumari. Ing na nga, naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring.
7: Exciting!

8:46 in the morning, alas 8:46 na. Sa sayong kabundagon, mga katropa, dirigyanon sa atong padayon nga pagpangalagan sa programa Bullseye. Kauban niya po ninyo, mga katropa, ang inyong anchorman, Mr. Bullseye, mga igala si katropang Vicente Pichon the Fourth. Pagkanta mga isun sa atong mga technical partner, engineer sa technical side, kauban ng kabundagan, si katropang engineer Ken Acevedo o katropang engineer Virgil Picong Ordenes. Di magkumpiyansa mga katropa ha, kaya nagsugod na ang ginagmayng ulan. Taligsik na mga higala karong panahon na. Takong kayo ang atong kalangitan. Posible mga higala nga mauna na yung giingon sa pag-asa mga katropa. Ang katong na kitan mga igsuon nga low pressure area nga karon nahimo ng tropical depression nga si Esther mga igsuon nga nakapekto karon dito sa kadakang bahin sa Batanes Islands mga igsuon. Dalika na to mga higala sa atong lokalidad. Of course, di gud ta magkumpiyansa mga higala nining mga pag-ulan mga katropa para sa atong pamilya. Lawas ray atong puhunan mga higala. Muna mga katropa, tumarga mo mga igsuon para mga higala protektado kita o ang atong pamilya. Ito yung atong nindot o ginini ang maayong produkto ang Santon Plus Gold. Kinimang kong atong Santon Plus Gold, mga higala, gamak kini sa 100% extract supplements. Doon ang kini mga natural ingredients, mga higala, sama sa mangustin, malunggay, ampalaya, garlic o spirulina. Kini malunggay leaves, mga higala, kasayod ta mga katropa. Nga dako kining ikahatag o tabang, mga higala, aron maprotektahan ang imong atay o kidneys, mga higala, labi na katong mga mahilig mukaon o parat o junk foods, mga igsuon. Doon na usap kini mangustin mga ingredient, mga higala, nga usa ka powerful antioxidant compound ug dakong ikahatag og tabang mga higala aron ipagawas ang mga free radicals ug toxin sa atong kalawasan. Gawas pa nini mga higala aduna ni ahos o bawang nga ingredient nga makatabang sa pagpaubos sa cholesterol level sa atong kalawasan ngadto na sa 10 to 15% mga igsuon. Balikayan usab ang balatiang diabetes mga higala pinaagi sa pagtuman sa atong nindot ug ginini ang mayong produkto mga katropang Santon Plus Gold. Dako kinig ikatabang mahigala aron na mapaminos ang pagsaka sa atong sugar level sa atong kalawasan. Usa sa ingredients ini mga higala usab ang ampalaya nga makatabang sa pagpaubos sa fat o cholesterol content sa atong lawas aron malikayan kining mga ngilngig nga mga balatiang stroke o heart attack mga igsuon. Kining atong Santon Plus Gold atong mga lindot nga produkto, mga higala, mga food supplement ang atong primera klase nga pangontra, mga higala, sa viruses ug bacteria, ang premium D3. Kining atong gikinahanglan, mga higala, sa matag-adlaw, ng ascorbic acid, nga Santon Vitamin C. Nakip na, mga higala, kining atong para sa mata, mga higala, sa atong mga katigulangan o pinalanggang senior citizen. Kining atong Vision X Plus, mga higala, nga mutabang kanato aron di kita makabaton o glaucoma, katarata o dirigyum o gubuan pang sakit o mga balatian sa mata. Nakip na mga higala, kining atong lamian ug healthy nga mga kape. Ang Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix ug Premium D3 Coffee Mix mga higala. Mapalit kini mga katropa sa inyong mga suking butika nationwide. Order po din mga higala sa online Shopee ug Lazada para din nakamaglisod door-to-door delivery na. And of course, makita ug mapalit sa atong Yes to Health Clinic mga igsuon. Atong Yes to Health Clinic mga higala nationwide ni siya. Pero diri ka nato mga igsuon sa City of Manti na himutang mahigala ang atong Yes to Health Clinic. Diya karon sa may A-Square Building. Ground floor lamang kita sa ubos nga bahin. Sa bagong pag-ibig office mga higala. Kanang bagong pag-ibig office na arag yun na himutang mga katropa sa ubos nga bahin. Tungod yun mga higala nga bahin sa bagong pag-ibig office ang atong Yes to Health Clinic mga igsuon. Dili, lisod pangitaon mga higala ang atong clinic. Kaya ang Yes to Health Clinic mga higala, dako o klaro ang atong karatula o makita gayod ninyo mga higala di gilayon nga nakadisplay ang atong mga nindot nga produkto mga igsuon. Ang tanang produkto mga higala sa atong Yes to Health Incorporated FDA approved mo nang wakay dapat ikabalaka. All natural ang atong mga produkto, wala kinisagol nga kimikal. O ang atong mga kape, wala kisagol nga kafein mo nang di ka mabalaka. Nabisan pag kanapulo ka mo ino mga higala kay lami mang kayo ning kape nato. Di ka ma-overdose mga higala o di ka nervison kay wala kinisagol nga kafein mga katropa. 8:51 in the morning na mga igsuon. Dali karon sa ato padayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye. Now,
na isgutan nga political tensions karon mga katropa sa atong nasod Pilipinas. Grabe no? Why kuan mga higala? Why putol nga issues politika? Nga kining mga tawhana unta mga higala gi halal ni sila. Gibutang ni sila diha karon sa ilang posisyon para manarbaho o para mga katropa maghimo og mga nindot nga balaod. Aron og angay mga higala sa kalabuan, kaayuhan sa komunidad o katawhang Pilipino. Sa atong nasod Pilipinas mismo. Now, according mga higala karon sa palasyo sa Malacañang, kay matod pa sa oposisyon, matod pa mga higala sa campus mga Duterte, kay wailaing basulon, kundi kanang naglingkod sa palasyo. Kinsa may naglingkod niya mga higala? Ang atong presidente, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero ang palasyo sa Malacañang, Baguhay Pudlabang, kagahapong adlaw nagpadayag sa ilang sentimento. Matod pa sa palasyo sa Malacañang, mga katropa, nga kining tanan nga mga political tensions, kasamo kagubot mga higala nga nahitabo karon sa gikan sa lower house of Congress, paingon sa Senate mga igsuon, posible mga higala nga makaepekto kini sa atong bid karon or paningkamot nga mahimong non-permanent seat member sa United Nations Security Council o kung kining UNSC mga katropa. Kini mo igi pahayag mga igsuon ni Palace Press Officer Clear Castro sa dihang iyang nakahidabi ang media mga higala and matod pa kaniya that our country's recent political developments could have influenced the outcome of the vote despite President Ferdinand R. Marcos Jr.'s efforts to campaign for the Philippines' candidacy to secure a non-permanent seat in the United Nations Security Council. Sakto man yung mga higala, pero sakto po ang panawagan sa oposisyon. Kay kung ikaw ang presidente, mga higala, kita nimo mga higala nga magpatay na halos ang anaa sa ubos sa imong pagdubalahan ang Kongreso o Senado. Unahon pa ba nimo ni? Pagsulbar mga higala, mas mabalaka pa ka ba? Nga di makakuha og non-permanent seat ang nasod Pilipinas diha karon sa United Nations Security Council. Di ba kung sakto mga higala ang imong tumong og intensyon, inisiyatiba og prerogative, you would first settle the internal problems under your roof. In his case, ang iyang nasakupan mga higala nga mga buhatan, apil diha ang Kongreso o Senado. Because he can clearly influence the outcome or the actions of these houses. Kila ra'y pagpatawag ani niya mga higala, ani mga nagbangi, nag-away, nagtinungluhay nga mga kongresista o senador. Diba? Kita nga amahan mga higala kung mag-away atong mga anak, dili, ingkod mo dili. Ang binang bunal ma. Ano man sa unang nakanda na to, mga batang 80s. Kami bitaw sa akong manghod sa unang mga higala, mag-away, may human o human mga higala, binigyanay, humag sinumbagay, sigurado mga higala, pas-pas-pas alas 4. Naagyod may mga higala diha karon maglingkod sa taas nga lamisa. Magpaabot mga higala kung unsa ang isilot sa amo sa among ginikanan. In my case, sa akong apuhan. So before we even think about what the world will think about us, we can easily
fix our problems so that we do not have to need to prove to the world that we are in perfectly good condition or status, mga igala. Di ba? Pakitang utot na lang na mga igsoon kung yun na magaling. Pero kung ikaw, mga higala, you are the father of the nation, president at that, it is just but right that you intervene in the problems of your household, mga igsoon. Pero asa man, mga higala, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., although sakto, ato siya Japan, kig-meeting siya dito, mga higala, upon the invitation sa Japanese government, nakasecure siya, mga higan. Kig-meeting siya dito, mga higala, upon the invitation sa Japanese government, nakasecure siya, mga higala, o dako nga investment potential para ibukbo din ka sa atong naso. That's good. But you cannot ignore the fact that you need to have a stand, a strong statement as to what your plans is to appease, to fix whatever problems between your household, mga igsoon. Kaya ni mga higala, kung doon na lang yung prerogative, initiative o kagustuhan si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ngayang ma-reconcile, yan sa'yo mapod lagi, nga mga langgawas, nga aligasyon, mga higala, puro man iyang tao, ang mga laduhig, mga higala, sa mga dagkong anomalya, sa kawat, sa panudanan, sa atong panggamhanan, mga igsoon. Si Miipit, ala, lagot. Si Miipit, mga higalang Inglon, munang dili siya, basta-basta maka-deep into the current political squabble, political tug of war, and the shaky political structure in the Senate, mga igso. Bullseye! Patay kong oras, mga higala, din karon sa atong Biyernes nga edisyon. Pizza size o pizza 5, mga higala, bulan sa Hunyo, tuig 2025. Daghan kay salamat sa inyong pagkuyog, pagduyog, pagsalig, paminaw, padayon nga suporta, mga higala, sa atong programa o tulumanong Bullseye. Pangalan, mga katropa, sa atong pinalangga o tinahod nga President and CEO sa XFM Broadcasting Network Philippines nga siya Dr. Emilitoy. Pangalan, mga katropa, sa atong pinalangga o tinahod, usab nga Vice President Ma'am Olivine Uy. Pangalan, mga higala, sa pagdumalahan sa atong buutan, kung iyan, maayo nga General Manager Sir Edwin Garing. Padayo na pa sa pangalan, mga katropa, sa manindot nga pagtimon sa atong Station Manager, Katropang Arnel Cortez. Inabagan, mga higala, sa atong mga Technical Partner Engineers sa Technical Side, karong butaga, kauban nato, mga katropa, si Katropang Engineer Ken

0: Acevedo. Nga mo yun yung madunggan mga higala sa Bullseye Weekend Edition karong umaabot nga Sabado alas 6:30 paingon sa alas 8 sa iyong kabuntagon. At ang ininyo mga katropa, si katropang Ken Acevedo, siya yung mulingkod anang adlawa. Pangalan sa mga katropa, sa atong usapa, ka-technical partner engineer, si engineer katropang Birhil Picong Ordinesa. Mga katropa, hinumdoy mi kanunay og atong ibutang sa atong mga dughan og alimpatakan. Kung mapok nga ng kamaturan, ang inhustisya mao'y maghari. O kang usa ka kritikal, independente og mapangusisa ka komentaryo. Usa ka bililhong elemento sa atong bililhong demokrasya. Para sa naghiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kinigihapon mga katropa, ang inyong anchorman, Mr. Bullseye, mga higala. Kini si katropang Vicente Pichon IV. Daghang salamat kaninyong tanan. Dalay ko ng Diyos. Madagaw Davao Oriental. Good morning, City of Bati.
1: Bullseye. Sari-saring balita. Balita. Expose. Expose at kontrobersa. Kontrobersa. Tututukan sa Bullseye. Bullseye. XFM.

0: XFM Martí City 99.1 Exciting.
1: Oi, Kapitan Ludi.
2: Hector ne.
1: Oi, kanong na magalis ako ang law office.
2: Hector ne, kanang mag-ilis unta kong apelido.
1: Kap, bara ba na? Tawas kong balihon.
2: Balihon? Di lang ko attorney ay samot magkamao.
1: Usa ba din mong apelido ni Kap?
2: Lobot.
1: Okay. Pero kung bungod sa ito ay exciting.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Tia, Sakel, Mamawan, 53. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakutaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una, hindi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa Lord Jesus nga iyan,

sa Mua, Karinderia, Dililalima, Dindakay, Kapoy Kayo. 24 hours. Among tindahan, Kapoy Kayo. Sakit imo, lawas o katulugon pa. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o kami kayo siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kayo ng kape. Wala akong sakit sa akong lawas. Wala akong

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centa Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centa Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centa Plus Herbal Oil.
2: At ako, iskun pa.
3: Ayong bawal ng kwarta. Itagar ka ni mamay mo?
2: Upo, papa. Putang ng mesa.
3: Uy! Ayun mo, vitamins. Nakainom na ka.
2: Saturn, Potenose, Hala, Himot ko.
3: Wait lang sa ha. Yagkwa, okay? Yaro. Unya, tagdahal sa kanong tubig daan. Yun na, ayun mo, vitamins, isa na tubig, okay?
2: B! Ah, manako hinom.
3: Next time, ayaw yun kalinti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa kasensor ka. Nakasulay ko 1 week, galisod o tindog. Kay gabinuan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay Victibo kayo ang Sister Pain.
6: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
7: Kung mamino ka sa XFM.
8: Par, makurapin ako ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.
9: Exciting!

0: SFM.
1: Mau na di amade, magsigingin og diet. Unya, magsigir po ng kaon. Exciting!

0: lagi. Kagobta na gyud ta nila maring kay tungod sa ato. Tungod sa ato mga pagkagwapa.
1: Sakto na siya kada ako kanino kada mo gawas ko diya sa kanto diya sa may flyover.
0: Oy.
1: Nakana ko nga over na kay na sila oy kanang taguy-taguyan man ta sa kanang common na lang makita na gamay nga tuang itmi games.
0: Ay! Nade, na makita pa dai mo ha.
1: Bawa kayo pagkahikot.
0: Ako ang maring kay pwedeng pagkataliag yun.
1: Okay, kasi ato pasalamatan sa before anything else, I would like to thankfully
0: yes.
1: Sa ato ang mga stylist today.
0: Yes. My hairstylist is si Sister Gabby.
1: Mose, si Uo sa gulon si Gabby siya, no?
0: Mayo man siya mo. Nagilam-ilam na siya maring, pero architect eh siya.
1: Mayo man siya mo pamamukuan mo. Ako nakita sa ganina, mayo siya mukuan mo. Okay. Mahilo na sa mga hair.
0: Yes. Ang akong hair, mayo kanya pagkabugkot maring.
1: Sakto. Okay. Siya ako sa mga maring. Ako sa pasalamatan ako ang my only hair stylist today.
0: Ay, kasi ako na maring.
1: Ang Kent Barber Shop.
0: Ah, si Kent?
1: Makitaan sa ubos sa flyover.
0: Gawa na yun.
2: Ayaw ba?
0: Ay, nagtingog di akong microphone mo rin magbasag.
1: Basige, listen, siguro na itong kuhan.
0: Grabe.
1: Pampiscar.
0: Kinay dito kami itong last dito mo rin. Itong last dito mo eh.
1: Kinesiya. Yan.
0: Sige, pagamay.
1: Anak.
0: Ikaw na naman rin. Okay na siya?
1: Sakto na siya. Kung,
0: okay, wala.
1: Matod eh daw.
0: Gamay lang kayong duot. Aha, ay, ay, ka na.
1: Marami naigo ang imo ang tunga.
0: Ay,
1: lagi ka maring.
0: Naigo good ang strength of hormones.
1: Ay, na po. So, bay na mga igala. Welcome ka mong hurot ha. Ay mo ga-kopyan sa diha. Ay mo
0: ga-lakon
1: na kay nalami ka sa inyo ang mga radyo. Takusgi ang radyo. Liso ang dial. Ayaw liso ang dial. Ang volume di ay.
0: Yeah. Ano naglipo ko naman? Ano dial? Volume.
1: Ay, volume. Volume na siya. Og 10. Maring ha.
0: Yes. Ihurot yun na ninyo maring.
1: Anton Sadi, pamasok ko ang inyo ang mga silingan mga igala. Og syempre, makita na karon diri sa XFM 107.1 Tagom Facebook page.
0: Uh-huh.
1: Nga ako ano takaroon tiya dariya sa Tibok, Davao del Norte og sa Davao de Oro.
0: Yes. Ako na lang po nang ihurot. Oy, ang Davao, madungog ta sa Davao region.
1: Sakto.
0: Kay Kuyo, kanya atong antena, kay Pasika, sana yung mag-aliwaros.
1: Si Jungjung, kay Kuan Ani.
0: Kaya lang si Jungjung, ay.
3: Pamang ko, masayod, Ana.
0: Wala. Asa ka ng batiri, Jung?
3: Ruhanlot yan.
1: Ano, salamat kasi ito ang Tower Man, diya sa may, Purok Mayahay. Sa tuburan na Davao de Oro.
0: Mahayahay dito maring?
1: Sakto! Bito mahayahay kay si
0: Jungjung. Ba't si Jungjung? Mahayahay kay si Jungjung?
1: Ben, ang mga igala, mga maring, mga marites.
0: Yes.
1: Nga live, sabta karo makitaan sa Facebook page sa XFM Mati City.
0: Uh-huh.
1: O niya, sa ilahapon nga dial sa radyo, madungog sabta mga maring.
0: Yes, sa 99.1 XFM Mati.
1: O, dilit ang diha tiya dari ha, tumag kay makitaan sabta sa oban nga to ng mga sister station sa may
0: yes. General Santos City.
1: Sa lugar ni Felipe Olegario.
0: Yes, sa lugar po ni Ri.
1: Ri o Ray?
0: Ri Piraren.
1: Aba.
0: Yes.
1: Og, syempre mga igala, mga maring, mabati sabta dari ha sa XFM San Francisco Agusan del Sol.
0: Yes. Ito mga amigong amiga nina ha, dire sa Bayuguan 1, 2, og 3.
1: Gato na sa Jess.
0: Kasi na sa sila Bayuguan, oi?
1: Wala eh, Jess niya.
0: Tingnan, wala mo siguro na sa listahan.
1: Kapag tinanan ang buhatan og Jess.
0: Kasi kasabang ka sa ilang congressman.
1: Kasi may congressman niya, kaya tungkos yung itmigyan.
0: Ayaw kay. Ang ilang congressman niya, nag-no ba yan?
1: Sorry po kong, sorry po. Nako. Salamat sa mga naminaw karon diri sa Agusan del Sur, labi pa sa mga taga Torinto.
0: Yes.
1: Mga taga asa pa sa?
0: Og diri pa sa Bukidnon.
1: Ay, good morning mga taga Bukidnon.
0: Sa XFM Bukidnon. Ikan diri sa Quezon, Maramag, Valencia.
1: Og sa Ikpasugon.
0: Yes, sa Malaybalay, diri sa Manolo, Port.
1: Og syempre pasalamati ang gahatag ng imong weg
0: diet. Yes, especially today. Station manager of the Bukidnon XFM. Thank you so mommy and dad.

0: Mura kag berikat sagamaw day. Mura kag berikat sagamaw.
1: Kana mo itong gamaw day.
0: Ako kapas limo, dia.
1: Ni mo sa limon ng gamaw.
0: Wala ko kapas sa gamaw.
1: Tuloy ang tikid day. Kuan man ko na sa una ka ng gamaw ka ng terminal.
0: Terminal day na?
1: Yes.
0: Ako nakaabot pa ko ano, siguro nakajote ko diha.
1: Pero pag naog naman sa terminal din, nagpalib na yung mga napalibot mga kwarto-kwarto.
0: Pila kaka buwan ka duty diha?
1: Wala man ko ka duty diha, kataka diha, manggugong.
0: Kalang kuha nang kaka ng on-call.
1: Ayun, sabak yung malunggan ta ni Lando.
0: Adi mo na siya mga silos, ako kayo si Edgar gani, ako sa ginang nga. Adi siya silos ako mga pass nga ng labay, Edgar, kayo. Kanang iwita ka sa kuha.
1: Ay, kung ay okay lang si Ade, ay.
0: Uti kayo ni mo ako mga ng labay, uti kayo sa nakunin mo ng labay.
1: Oy! So, murag, nawala mo na yung tingo ka ni Maring.
0: So, siguro na niya, kay maipit.
1: I-follow lang na Maring, ako na ibahala ka ni Maring. Kana,
0: nag-i-follow.
1: Or pangit, or pangit kini buang kwan, microphone siguro mo.
0: Alas 10:11 ng mga Maring at itong oras, mga higala. O, syempre, text me sa ito ang text line, mga Maring, sa 0966-306-9569. Osbon ko, mga higala, 0966-306-9569. O, syempre, sa ito ang Facebook Live. Comment po niya ka ito ng basahon, mga Maring, sa XFM Mati City, sa XFM Jensan Ogdri Asab, sa XFM 107.1 Tagum City.
1: Yes!
0: Kaya ito ang tulaman nun, mga higala. Wala ito na isang ikuan, biya itong kabayot na upaw.
1: Oo, absent ang isa kay ikuan, kikalintura ang ulo.
0: Ano ba kung magpapataligsik, manasang wawan ay hapin ang iyong
1: nabasa ang hubon.
0: Masa na maragpunta
1: pa lang? Asa naman gato siya, oy?
0: Masa na ka pa nag-huy?
1: Orang lain lagi, untang daw ang kasabot eh.
0: Si Liok daw.
1: Ay, saan mo dahil? Ano siya?
0: Ay, basig ba dahil? Ay, kaya sa imuha gito
1: iya. Ako na lang ibalik.
0: Ibalik na yung imuha kayo niya. Masa brand na naman, Surfy? Sa Surfy? Assure di ay na, ay, nako. Ay, dili mo lang gina-assure. Why assure lagi?
2: Ayaw naman.
1: Kaingon makaugsyon, lain lagi tingong naman ng mga radyo sa kanabuak, kanang radyo ang kanabuak, oy.
0: Campus car.
1: Oo, kanang mali nga, marag na mali diyan, pandisal malunggay.
0: Masa doon, naagod siya. O, naagod.
1: O, saan mo na?
0: Sige, mo kuhaan siya, mo sound echo. Mo echo box siya. Malagot na ba rin na ito ang mga listeners na ito. Hi kang Jan Burlado, grabe ha, comment lang ko na ano. Anyways, thank you.
1: Ha. Ingon na si Gatuka.
0: Gatuka. Gatuka ka nang wala siya itug niya. Kakuhan siya ay gaduka man na ito. Kang Babski, gidugang pa niya nga. Shout out mga Maring.
1: Ana po si Matt. Si Mata Mitch. Asa si Maring kanini?
0: Okay, nasa on-call siya today.
1: Napa-scrub the floor pa siya. Napa-scrub siya hang dili siya ang ulo di ay.
0: Napa ba may scruban ato? Murag,
1: siya ang ulo?
0: Murag lapad-lapad biya itong yang uday.
1: Ang yan kung ulo Maring yan, murag tupanan si helicopter.
0: Sa murag kwan? Murag airport?
1: Airport.
0: Ay, nako. Nakagalaki na ito ang tulumanon. Natod ni kanato mga Maring sa
1: Maring ato sa tirahan kaya wala mo siya Maring
0: ganito niya nabalikan na ito
1: mabalas siguro mabalas na minor ba ko sa inyo ando ang Maring inyo akong ibanatan
0: mo ganyan ako rago hindi kung wak ko dito magin mo ka program
2: ayun ma
1: Maring ikuran ang may tabo Maring
0: nawas si Guane
1: o may kamulumunos handos niya Maring
0: mga Maring kinato ang programa hatod ni kanato sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes. Pwede
0: mo kaya ang Santon Gold Coffee Mix Tia Daria.
1: Yes, kaya dili lang kay Lami na apagoy pang pagwapa.
0: Ganina, ako ang giinam na ko ang The Big Last One.
1: Uy! Ano di ay?
0: Giinam na ko ganyan, peti ako dyan gidugay, gina ko hurot. Uy!
1: Ang sa?
0: Ako dyan gikutsarat.
1: Uy!
0: Gikutsarita, gina ko Tia Daria.
1: Turo nga nagkutsarat.
0: Ako ang
1: nagkutsarat mo rin.
0: Kanang naabot siya, kanang parat-parat.
1: Ay! Ang kutsara mo rin ni parat-parat.
0: Ako dyan gikutsarita, aron nga dugay mahurot, aron nga namnam ginako ang kalami sa toang kapi nga. Santon Gold Coffee Mix. Palakpak po mga binayalan.
1: Yes, palakpak.
0: Ang Santon Gold Coffee Mix, mga Maring, dunay sangkap, Tia Daria nga.
1: Lota tayon.
3: Ikaw.
1: collagen.
0: Anyway, mga madre, mapalit na siya sa mga pharmacy butika nga dol mismo sa inyong mga lugar o mapalit sa dasya sa mga nakalaiyang mga XFM stations.
1: Yes.
0: Ay nagbaligya naman ta. O mapalit sa dasya sa tuang Yes to Health Clinic, mga maring sa Tago, Makit Amidria, dool sa Mr. DIY.
1: Yeah, yes. Kaya lang yun sa entrance sa supermarket.
0: O mapalit sa abnesia, mga igala, online ahadapit tiya darya.
1: Sa Shopee o sa Lazada.
0: Ay, sa may ladder sa ilalong mo.
1: Pero ayaw magpalit ha. Kanang sa kanang magpalit sa online, pili agad niya nga ang nakatatak Yes to Health.
0: Sakto tiyan.
1: Kay daghan na kaayo ang mga piki karon.
0: O, dahan kay mga piki. Ultimo,
1: yes.
0: Mga feelings, piki na sa FDI.
1: Yes.
0: O, dahan kay mga...
1: Pati yung gugmas ako, piki na po.
0: Gusto ba niya ako ang library? Lagi ni kula.
1: Lain lagi ni buhok ni Kwan ay isimari kay katulong kayo, oy.
0: Ay, na, pula na siya, day. Pula na siya. Anyway.
1: Sige man, tapahan. Ano yung maraming?
0: Marayon lang sa mga sa pag-comment sa ito ang kuanhan tukod kay taon-taon sa mga pagbalik, mga maring. Ito ang ipabuhagay na kaninyo. Ito ang Demeritus and Friends. Apan sa di pa, ito sa dahing dabu-dabuan si Master. Kaya waman siya diri. Nakababa ka bayot?
1: Saan man, maring?
0: Ganina, una siya nilakaw ganina, nangihip man siya diya sa CR.
1: Ah, siya?
0: O, gilit-lit na ko lagom na kaysa lubot. Uy!
1: Ay! Nakita ang may huluganan sa tokens.
0: Nakita, bantok na dahil yung siya nga. Yung siya nga, wak dahil, tagsara dahil, muhug siya hang pisaway pa. O, ay, pagkakita ang ngit-ngit pang kaayo.
1: Ay, si Scabby eh. Lain lagi kaya managhoy.
0: Lain lagi, ay murag na gano'n lagi mga silo idiri asa.
1: Parang yung printer ay.
0: Oh, lagi mga silo.
1: Ang mo ang mga kwan, managoy mo na yung mga mic diri unsa man ni.
0: Anyway, mga maring balikan nato. Ang yahang
1: feed, okay, wala, feed ba?
0: Wala man siya. Ay!
1: Sa kayo.
0: Sa mic siguro ni mo dia Daria. Sa mic sa ay nay nato ni, di ba kay mo kwan din sa mo feedback ana. Sige go.
1: Ay!
0: Hinayan ako.
1: Diri ko mapako. In full naman. Full? Naanay lang gamay.
0: Gamay lang.
1: Okay.
0: Okay na.
1: Grabe. Okay na lang.
0: Oy,
1: Ramadan lang.
0: Mga maring alas 10:18 ang itong oras ay maghawa sa itong pagbalik na ito ang live.
1: Atong damasundog ang kuwan?
0: Balikan na ito siya.
1: Balikan na ito siya.
0: Alas 10:18 ang oras. Ako si Maring Erika.
1: Kino si Tia Talia.
0: Excited.

0: sa Kolohikay, mga maring, at siyempre kinikantahan ito din ka na ito, mga higala sa Santon Vitamin C. Ang alkaline niya, Vitamin C, aron nga mas maligon pa nga ito ang immune system, mas makusog ito ang resistensya. Ilam taadlaw-adlaw, mga higala, mga maring, o Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate. Santon Vitamin C, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide. Alas 10:21 ng atong oras. Welcome ka mga horod sa tuwang Demeritus and Friends.
1: Iyan. Ang tiyan na mo. Klaro. Klaro ka maring.
0: Lahi lagi mo.
1: Lahi lagi ka maring. Ay, kaya naglipog na lagi ka maring.
0: Before anything else?
1: You would like to grate?
0: I would like to grate.
1: What kind of gratings that one?
0: Kanang grate
1: grate or grate or grate?
0: Kanang grate.
1: Ah, grate.
0: Kaban sa 8. Hi kang Nita Balirosa, no comment. Hehehe. Si batig naong diya sa Mati sa Madang Public Market, ang pinaka batig naong diya. Wala lang.
1: Yes. Ato tayo bayaon na ginaina siguro pa rin taga mga city.
0: Sige. Talong tuliya ba?
1: Ayun ba? Mara bago ka dito sa Madang Market. Mara bago
0: ka chulala.
1: Address sa Central. Sa Mati City. Huwag yun pa nandito ang mga sikat na to, ang mga bau-bau drivers. Yan, namin yan ba sila na kanunay?
0: Yes, mga naka-turbo men.
1: Yes.
0: Hala, pakishare po sa to ang live sa Facebook, mga maripaliho.
1: Yes.
0: Share, uy.
1: Share na to, dili lang kay kamo ang ma-enjoy.
0: Ay, na po, di mag-drama.
1: Share ninyo din, ha?
0: Mag-drama to dili ang aduhara yes. Ang viewers.
1: Agbisan pa na, sa dili lang kay sa Mati City.
0: Sa
1: General Santo City. Napunta din na, ano, nagkapa-kapa.
0: O, bakit ang punta ka ron sa... Bakit ang punta sa kuan? Sa katong lain na itong mga page?
1: Yes!
0: Sa page 1?
1: Sa page 1, hantod, 100 page. Ingaw na siya maring.
0: I-search niyo ang mga page.
1: Yes, i-search niyo ang mga page sa... Page 1.
0: Maring, ako'y kuan ba? Ako'y kuan ba?
1: At saan na maring?
0: Ako'y nagsupi kay Iladay.
1: At saan na siya?
0: Ako na siyang classmate kani Adto.
1: Siya?
0: Yes, classmate ako siya kaniyanto. Di na ako magsaba sa pangalan niya. Kay...
1: Ay, initial. Po yung initial. Hata kita para naatay clue.
0: Okay. Bye ni siya, bye.
1: Bye siya. Bye so siya. Key.
0: Sige siya, chatsakuan. Sige siya, sige siya ka ng... Masa di mga sikreto, anong ka ng gwapa daw ko. Masa di mga sikreto, nga blooming ko na pimenti akong dagway. Basta ko na yung mga sekreto nga permente ko na ko bisbisan sa kuwa.
1: Oy!
0: Pari Edgar ni
1: kasi
0: mo.
1: Kasi rin. Kasi rin. Kasi rin si Kima rin. Ano siya nun?
0: Ka... Kigon?
1: Dili ka na Kigon. Dili ka na Kigon marin. Kasi pala marin.
0: Ano siya? Usa di akong gichika nga. Usa di mga problema ni mo, sis.
1: Ano siya lang? Sabi mo niya.
0: Ako man yung batsmith ka ni Anto. Katong kuan pa ko. Katong... Batsbit ako sa 1980s. Uy! 1980s. Ano ko, hoy ka ng meet, ayaw pag-ana meet ba? Kaya problema po ko sa iyo mga problema.
1: Di
0: ang problema niya kay...
1: Ang iyang problema
0: ang iyang banakils, tagsara ko na mo dukuan siya, ha?
1: Uy!
0: Tagsara mo, kanang delete na mo kuan ba? Di na, mo... Oh, mo karinga daw.
1: Kailangan mo, maray, naglipo.
0: Tasabot na ako nga... Mo, ikaw na mo patong ba?
1: Niya? Ay, ikaw na, ano?
0: Wala na yung romansa, wala.
1: Ay, sa ato pa shoot, Ritsu, bro, basketball.
0: Ay, nagkurog-kurog niya man,
1: Ay!
0: Hindi na gusto man niya nga ka nang naagoy kuan ba? Naagoy ka nang...
1: Night penetration.
0: That's right.
1: Yes. Basi, ang niya hamaring, nakabalo kong si tawangan hamaring, dikit sidlit.
0: Dikit sidlit. Dili ba niya, ang problema niya sa iyang niya kay... Kanang dili ka ayaw mo ko na yung banas siya habi.
1: Ako ka na kaya, yun ang nakagaling nga.
0: Tagsara.
1: Wapay pagpatong, isidlit na. So, dikit siya.
0: Dili mo si, dili yung nga anak na yun. Kanang, ang problema niya, kay...
1: Dili ka balo. Kasi dili ka balo mo gamit sa tila, greetings.
0: Ang iyang bana, dili ka ayaw mo ko ang siya, dili ka ayaw mo ugay-ugay ba.
1: Ay! Lain di. Masa na ilaing team?
0: Di, mura ka problema niya. Wala ka po na, iyan mo nagipa-surveillance.
1: Ay!
0: Wala ka daw po yung mga gadawa o laing team?
1: Basig na yung laing team na. Wala sa kabalo. Basig na yung mga personal grudges.
0: Sus, karoon na rin. Usa ka daw ni Atto masasabay.
1: Oo.
0: Neto sa bayan dito ka gipakapin ako sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, gitagaan pa gilin mo.
0: O niya, gitagaan ako sa Og Turbo. Para mainam lagi siya ang banakyo. Yung mo itong iyang problema kay Maring, Maring Erika, lagi ko akong bana ba, dili juga ko ginakuha ko. Kasi usan ay pang problema niya. Kanang ko susok ba Maring, kaya ako siya nanggikuan Maring. Naman ay mga CCTV, ako ang CR Maring.
1: Oo.
0: Muna yung niliganahan ang iyang bana sa iyahan Maring, mong kuan-kuan Maring.
1: Kaya ano Maring?
0: Kalagom na isang lubot.
1: Ay! Usap ng lubota Maring? Kasi katong huluganan na sa katong nasa bidyukihan.
0: Gaspang ka ay Maring.
1: Murag, ay! Murag liya! Liya ng 120 or?
0: Ako yun nga.
1: Lapit yung katawa ni Wilma Joaquin.
0: Wala na ako siyagi kasi si ma-offense siya ba?
1: Ayun Maring.
0: Wala na ako sa sulti ngayon nga na ang
1: dapat
0: mga...
1: Maring pag pagkakitaan mo. Kasi ka kuha coins.
0: Coins?
1: Coins.
0: Saan ang coins?
1: Ihulog dito sa iyang...
0: Yeah, matiyo dyan ay...
1: You're successfully...
0: So, saron.
1: Kapalang ang last Maring, kasi pag-hulog ni mo, the Bluetooth is successfully connected.
0: Kanya, nalang makabutan nga, dantiyeng. Kahit ako mga problema di ay Maring, kahit hindi ka ay muhimas-himas ang iyang banakal sa iyo. Kuan kay...
1: Tapulan siguro Maring.
0: Gaspangon din siya kalawasan Maring.
1: Ay, basi... Basi ang pag-uwi ikaw muhimas-himas ka. Masamad ang imong kamon.
0: Buko-buko sa buhaya ang iyo.
1: Grabe pa ng baga, baga pa man na yun na Spanish.
0: Ang iyang sampot Maring, mura buko-buko sa kamprag. Ako sa giingnan nga, hey Maring, kanang kaya lagi ma-offense siya ba? Gitagaan ako siya o gato ang sabon niya. Clear skin.
1: Wow. Diyan na yun siya manipis ang panit.
0: Ako sa ginaan nga, inusnos niya sa mga panit ni mga bagaon.
1: Yes.
0: Sama sa
1: ang clear skin, herbal soap, Maring, makatamang yun na siya.
0: Sa siko, sa kilikili,
1: yes.
0: Sa mga kigo.
1: Samot na giyapag yun na nga dungagan sa santo na... Gold Coffee Mix, gana ay glutathione o collagen.
0: So,
1: samot yun siya kagwapa.
0: Ingat na yung mga problema mga Maring, labi pa sa mga asawa pa ron. Dapat po di ay nga, dilit ay mo maingon nga magpagwapa mo tungod para sa ubang tao. Magpagwapa na mo para sa inyong mga bana.
1: Yes. Masa ka talaga na ulit sa bana, dilit yun may laptan.
0: Mao man.
1: Gani.
0: Kaya ako gani, kanang unsay, ganda ka maraming mga manok si Parid Garni mo, no?
1: Yeah, maritis po ni si Kuan si Kenneth. Oh, ano si
0: Ossi
1: Dora, si Shakira, burag si Shakira.
0: O, alam po ni...
1: burag si Shakira O'Neal daw.
0: Ang bayot ni comment na sab siya.
1: Ni comment?
0: Na problema na biyari siya.
1: Para aruing ng lalaki.
0: Okay, muraga.
1: OMG. O, saan pa OMG gani, Maring?
0: OMG. Ang buto yun. I-sir kasi yung nato ng OMG.
1: Ano si Wilma? OMG daw.
0: Imo, muragahi, anak.
1: Ay! Ayaw na ba? Doon siya mga kanang kangkong nariya. O, saan pa? Basahin daw, be?
0: Basta niya ingon niya, uy.
1: Naglipo ko sa Yankee type,
0: eh. Uy, si, di man ako makita diri. Pabor-pabor man si Mark Zuckerberg, uy. Di man ako makita diri. Basta ka
1: sa, lang po.
0: Kinay siguro ato ang internet.
1: Basta dito na po kasi pikas ng silingan nag-internet.
0: Ngit-ngita po niya akong cellphone, uy. Mura manig lubot ni Kuan.
1: Libot ni? Ni Master?
0: Mamora.
1: Kinakita mo na kung lubot ni Master.
0: Ana siya nga... Ang naong sa Marites, si Wilma, Wilma Joaquin. Salamat kay Ma'am Wilma.
1: Yes.
0: Alvin Gook, naunsaan kahal kong diri.
1: Ayura kay Agbag Agtag
0: si Ong, na katong. Itnig
1: Games. Ay, wala ko kasabot siya ako.
0: Nadool pa ang Itnig Games ni Alvin Gook. Ipit ka na ako dahil.
1: Ako wala po ka kasabot.
0: Wala, uy.
1: May parin kasi Ate Wilma. Ano si Ate Wilma, oh?
0: Ano siyang pugsit daw? Ano siya?
1: Ay, pugsit! Pugsit din na siya?
0: Pugsit lang ko daw
1: eh. Ay, wala eh. Di ba ikaw na siya ti Wilma? Naka na pugsit naman na ina.
0: Sana all well, man.
1: Yes. Sana all na pugsitan.
0: Oh, blain pa ato, mga Maring. Ganina lang ni text sa ako aday.
1: Sikin sa sikay?
0: Dili, oh sikay, that's right.
1: Ya yeah,
0: kay mga 3 days na sa masiguro gahatag ko si Al Sabon oi.
1: Sikin sa mana, sikay ya po.
0: Sikay. Ana man ko ang inus no sa mga bagaong bahin sa imong lakalawasan nga panit sa masimong siko. Sa mong liog, kiliog, kigula.
1: Ikaw na lang gulay ka baga ang iya.
0: Maring.
1: Kung saan pa na Maring?
0: Ikaw siyang bana, wala nakalimot daw o ganang pamahog sa mga manok.
1: Oy!
0: Kaya sige naman, hapil-hapil siya ang sampot. Kaya hamit
1: na lang tayo. Kaya sino na kayo? Mabagyo sa ulo ni Master ang kasinaw.
0: That's right. Murag, anak maringo, ano, ano.
1: So, ato sa karumbanata, wala man siya diri.
0: Yes, mura na nag-agtang ni Master ang kasinaw sa iyang sampot.
1: Sobra buko-buko gihapon.
0: Sakto.
1: Buko-buko sa bakukang.
0: Kamaster, kadili man na puti iyang ang ulo.
1: Lagom-lagom na.
0: Murag, lagom man na.
1: Ano kung itawa ka na man rin, kanang iyang ulo man rin, kanang, kanang, so itawa ka na, kanang itong kasinaw man rin.
0: Ah, ito ang mga sinaw.
1: Bakukangon.
0: Ah, ito. Ay, mura siya ganang bakukang laki, ano?
1: Bakukang laki. Ito, why? Bakukang why sungay?
0: Ang laki kay, kung man, ang bae kay bakukang maring, gaspang man na siya, ganang mga pamaka ng buko-buko. Ang yung laki ng bakukang maring, mura na siya hilax. Ay!
1: Sinaw. Mati, hilax. Good morning, mga maring. Sa senador gani, maring, bisag, pikpaki, pag, legit sa manaw eh.
0: Ako basa bi ako bahala ni. Josephine Pero Vicente de la Rama yon say good morning mga maring sa senador gani maring bisa paki mag ikaw ra kay basa bi nagota.
1: Di ba sila kabalo mag-type oy?
0: Tukod sa ka-excite nila nga makauna ay ilaha mga greetings.
1: Ilang greetings. Excited na nila. Ay, di lang mag-mag. Bukan lang sila ay mga buhuo.
0: Ano pa si Alvin Gokpog City ko mga maringbi kayo nagawahid si Itbigin sa...
1: Ganahan po siya maring.
0: Are you touring? Salamat kayo, Galvin Gook. Thank you.
1: Salamat. Bisan pa kayo, Josephine. Nga wami kasabot. Sino ang gitay.
0: Ito oi, salamat
1: kayo. Libog me.
0: Salamat kayo sa inyo ha, mga pagpagtagad, mga maring.
1: Yes.
0: Kami dili, wala ba kasabot ano yung mong gibuhat, pero kamo, gisabot gibi ninyo.
1: Yes. Wala ka mong kabalo, na naglisod ba't me dili. Naglisod me, kung saan pagsabot sa mong sarili.
0: That's right. And paki-comment din sa inyo, paki-comment, paki-share sa to ang live eh.
1: Paki-comment.
0: Paki-share sa to ang live, mga maring, kay aron nga lamit.
1: Laman rin, nakasali mo ang lagi ka maring kay.
0: Wan mo ko tila ako doon. But anyway, ang ato ang Demerites and Friends today, hatod yes. Ko na sa mga maring gawa sa Santon Vitamin C, hatod sa tutok ka sa Turbo.
1: Main Enhancer. Yes.
0: Ay, mga paring, ayaw ay nang lucky ka kung imong gikargana din na mong gahi.
1: Kung gusto mo lang mugahi, na-pair me, tumari ang Turbo Male Enhancer. Ang Turbo maring,
0: yes.
1: Pang kalso sa bao-bao.
0: Hala, oy.
1: Di ko kalimutan na maring.
0: Apil na mga kalso ng RE.
1: RE, yes. Mga stallion.
0: Yes.
1: Mga chariot.
0: Kagwapa ba si mga maring today, aba? Si Franz Timbal.
1: Franz Timbal, ay.
0: Thank you. Salamat
1: kay Franz. Kayo na, imuang nakukita ang imuang mga beauty.
0: Si Franz, paano na yun? Ito itong gato sa kuwan? Sa? Sa San Isidro ba ito? Itong gipakanta na rito, agi, kuwanta. Ito na gistat, ah.
1: Ay, gatong, si Kapitan na yun eh?
0: Si Timbal ba? Diri asa may kuwan sa San Isidro ba?
1: Lagi, asa ka itong diri?
0: Si Tim... Diba, persa mo ko na di ha?
1: Ay, diba, persa na. Kayo nang dumagawa yan.
0: Kaya medyo layo ba nga, gipakanta tako sa usap ba? Kaya limot na ka nga, doa ka...
1: Ay!
0: Doa ka tatong ba, ay, mula kaon?
1: Ayaw ka na, Maring. Eh. Madong na ito si Tingan Maring. Namin na kayong ba. Nakinom-dom na ko, Maring.
0: Ah.
1: Na ang nilang speaker nga maabot sa Pikas Kanto.
0: Yes, sakto. May action
1: ko kabala. Grabe kayo ni action ko kabala ka, Maring. Kaya mag-iabag mo yata. Nadungog yun dito sa Pikas Cruising.
0: Basta kayo gikantahan yun ni Paribubong ni Tual.
1: Kaya kan si Paribubong. Sa ito gikanta ka niya?
0: Nakalimot ko itong kanta niya.
1: Parang Memories of Your Dreams.
0: Parang It's Now and Ever. Masigur.
1: Masigur ang End of the World.
0: Never.
1: Kantaan pag yun ni Paring Gab dito o guwan. Kini, usa ito yung kanta ka ni?
0: Kalimut ko itong
1: My Way ba to?
0: My Way o Your Way?
1: Your Way.
0: Tilaay ko niya maring kay Gita Gifted na niya ako ang It Me Games. Aba. Really, hi na. Oy, lain na niyo.
1: Lain si Guok lagi, oy.
0: Danilo Rias, hi idol. Hoy, hello sa din mo Danilo Rias. Salamat sa imang pag-comment pag-tanaw
1: sa. Yes, idol. Idol, lika. Wala na mura na ka si Dolpiana.
0: Mura tag si Babalu ano yun. Kaya nag-idol.
1: Idol, ha.
0: Si,
1: Kisipling. Fake manggod na. Pangtulion tamoron. Ay!
0: Ayaw, uy.
1: Unya na siguro mabuyaan ng tali. Nakatali pa man.
0: Ayaw kayo sakit.
1: Gali. Sakit pa di ay maring kay... di ba kanang sa kanang pakang man rin, kibunal-bunalan pa man ako. Yeah,
0: kanito ako kay pakang gid lagi day, uy.
1: Uy, yung pangang kuditan, kuditan.
0: Kay pagpakang sa, ang nagtahan, ang nagtahi, ang nagtuli sa kuwa rin, kaya naman kapitan man day.
1: Uy! Mayo pa rin siya matuli.
0: Kuha siya, dako kayang bunal day.
1: Uy!
0: Niya kay, pagbunal niya kay, nawalagpot na ng kutsilyo, ang kuwang itmigil na sa may nabunalan day.
1: Uy! Bigalit! Bigalit, kuwa na buwag day.
0: Nakakuan na, napakay gamay.
1: Ay, napakay gamay. Wala na mong ipato dito sa...
0: Wala ka matanaw na eh.
1: Patanaw ka, Maring.
0: Ayaw eh, kaya si masok ko si...
1: Nadisalain lang na, Maring. Ang kanang... Dandang mo na isa siguro, Maring.
0: Birok ni, uy.
1: May birok eh.
0: Kaya nga, layo na po na ng sige o gahi. Haha, sige man po, pangisog. Abala,
1: ay sila eh. Si Wilma, ha, mong... Ikaw ha, nakapungsit. Kapungsit na kaanay ka, mudo nga kapadyog ka.
0: Murag, nakapano ka, mapalit, Ma'am Wilma, para sa imong bana, ha?
1: Oo.
0: Malayo lang sa imo ang mga pano, Ma'am Wilma.
1: Yes. Palitin na lang imong bana, di ang turbo ni Aileen Hanser.
0: And so, salamat kaya sa inyong pagtanaw sa Tuan de Meritis and Friends.
1: Yes.
0: O, gakatong mahina, ito kaya ito sa Turbo Main Enhancer, mapalit na sa mga pharmacy butika sa tibuok ng Pilipinas. Ay, kamong hawa mga mali sa itong pagbalik, ito ang Tila Greetings.
1: Tila Greetings.
0: Pasadi pa, usang kakanta sa ito, ipainangod, gikan sa militar.
1: Yes, may mga kanta mga militar rin, no?
0: Ang awit nagka na yun, Sunday. XFL.
1: Exciting.

0: Salamat kang Tari Harem sa imong kanta today. Marabag marag na isbog budak wang itmigim sa sige subay-subay sa imong kanta. Oy,
1: kataas sa iyang tingog marin.
0: Taas ba niya yung kanta?
1: Ay, hanap ba akong tingog sa na marin? Sa kanang sa lalaki pa ko.
0: Katong wala pa ka undecided pa ka.
1: Undecided pa. Karoon na undecided lang gihapon.
0: Pero sample naman, sakit lagi ako ang panginginan.
1: Honestly! Ito sunod gani nga lyrics marin?
0: Me too. Ako
1: lahi may yung gigol-gol mo na yaman rin.
0: Kabala ka marin sa kukunaan ng mga singer.
1: Kasi mo naman rin.
0: Si Edie.
1: Edie?
0: Jerez? Edie Garcia.
1: Ay! Hindi mo na singer mo. Kasi mo naman rin.
0: Hindi ka malaan. Kasi itong Edie si...
1: Basit Edie nga Pregrina.
0: Edie Pregrina.
1: Abi, ambigin ako si Edie po nga kanang
0: kuwan. Ako yung mga kanta nga ganahan.
1: O saan mo niya nga tama rin?
0: Kanang... Kamuat me.
1: Kamuat? O saan mo nga? Espero na marin.
0: Espero na.
1: Pamatod ay marin David. Pamatod ay naong tinood ba ng idol ni Musya?
0: Two lovely flowers bit ako kung ganaan.
1: Sige. Ito karira di amarin. Kung matuon ako ka ng...
0: Dito na ikamutuong agrahan ko sa...
1: Ito karira marin. Kung makita. Kung madungog sa ato ang mga followers din ha.
0: Ayoko kagita marin.
1: Okay na. Nagtanabay ka sa radyo.
0: Since birth, hilig din siya
1: po. Nagtanabay ka si Vincent Molla. Ano siya? Pasyata ati ang mga katropa. Abisang pa ni Nancy. Ay mga maring, Rika, Ogdaria, makalino kayo wala mawala ko kung kakapoy nang laba mang gugo karon, ha?
0: Basig wala ka
1: nang laba or nang laba ka. Pila siguro nga mo.
0: Salamat kayo ni Modihan si but anyway.
1: Hoy, Molan.
0: Dili ka mo tuo nga maring, grahan kay kuan ang kanta ni kuan.
1: Mao gani, mari, patunay na nga kanang mga singer jud gasauna.
0: Anya ra? Kung gusto siya ka, kung i-search diri asa...
1: Gaya, amin akong nag-search. Saan mo nito yung mga ipantay? Pagkakas nito mao?
0: Sa ako
1: ay... Dalina naman ka. Sa ako diri asa... Patali, Marie. Kakahulat ba sila, Marie?
0: Ay, paabot pa niya kay amuan yung programa.
1: Ay, gusto ko. Masang ko lagi ka, Marie, ay?
0: Ako sa ang i-search, Marie.
1: Ang unsa maring?
0: Kanta ni paring Edie.
1: Kamala
0: ba ka na si Edie maring? 31 pa yung edad maring. At sulala na siya maring. Kaya na-disgrasya din na siya maring.
1: Uy,
0: but anyway.
1: Saan na siya? Kana hit and run?
0: Na kuan siya na-disgrasya. Wala siya kung ispos car man.
1: Ay, ispos car.
0: Sakyan niya.
1: Dato patulak-tulak lang dahil ito kay ispos car man.
0: Na ako'y kanta diya. Ganahan, jigunin kanta.
1: Sige, lugaya ka kakulat sila maring.
0: Don't ever go.
1: Sige na. Patunayin na maring.
0: Pinangod sa mga viewers din yung kantahan.
1: Yes.
0: Don't ever go. Ay, na may advertise. Uy, may advertise. Ato nang ipinangod sa maring unya. Ikaw na po unya.
1: Wala mo kay bayad good. Dapat premium imong kuwaon maring. Premium.
0: Di na lang ko mag-YouTube. Mag-Ourtube na lang ko. Kiding kanta ako na ipinangod kang Wilma Di Suyo.
1: May pa si Wilma. May pa si Wilma.
0: Unya, doon na po kay kanta unya, ha? Basta hindi kayong kagawa. Unsa man eh? Uy, wala gitingog. Di akong cellphone.
1: Lahit lagi nagtingog mo rin, Maring.
0: Lahit lagi. Yan, nakali lang kayo kay. Nakuha na akong cellphone, Maring, na hack na isa.
1: Uy, nana.
0: Awa?
1: Uy, sila na rin.
0: Love, don't you hurt me.
1: Uy!

0: Tawan. Undangin naman rin kina nga tawan na sila marin.
1: Sipo na kayo sila. Imo, ang tayo mo.
0: Ana pa si Nancy.
2: Hoy! Hoy mo ulan!
0: Ana si Nancy.
1: Ayaw, Ana Nancy. Kuali ka sa convoy says ay.
0: Mura di sa kangay si mong tingog marin. Kaya paulanon man daw marin.
1: Ikaw na lang marin, B. Kaya mo mga kanta niya.
0: Ayaw na lang maring kay basi mo dalugdug na pod maring.
1: Wala ay naman panahon maring basi mo.
0: Wala ay naman basi makulit na pod nga basa.
1: No gani.
0: Basa biya kay kung hapon maring.
1: Uy ako ang tibak uy na.
0: Ay wala man ng silbi akong jacket maring.
1: Ako tibak akong gyalay sa bumbong gikaon sa pato.
0: Kamu ka pagabot sa balay maring? Uy taga tuhod ang tubig maring.
1: May inyo kay taga tuhod ra.
0: Sa inyo day.
1: Taga Hait Miguel.
0: Kagilaw ka to, Mare, ka nang basa-basa ka pilit-pilit.
1: Sakto. Anyway, welcome ka mga horod sa to ang Tila Greeting.
0: Yan. Okay. Really naman, tanong.
1: Anyway, ato ang Tila Greetings, mga higala. Hatunin ka nato sa mga produktong herbal nga gigamit sa Yes to Health. Ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Yun, yes. Na isang cup nga liliar ko diyan, Mare.
0: Na isang cup nga mangosteen, ampalaya. Malunggay, garlic, and spirulina. Spirulina.
1: Tarong talya. O sa pala yung sangkap?
0: O malunggay. Maura ka rin na.
1: Ah, yan.
0: Napag-ahos, Marie.
1: Nakagagisa na. Ang Santon Plus Gold, mga igala, sa speaking of ahos, isa sa pinaka-the best nga pangontra aron nga mag-normal, piraminti ato ang blood yes. sugar level. Santon Plus Gold, herbal capsule, gigaman sa Yes to Health, mabalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
0: Yes. Bakit po sa Mercury Drug o sa South Star Drug? O sa...
1: O sa South Star?
0: South Star.
1: Ay, diyan ay ka nagbansa. Yeah.
0: O sa... TGP o sa Generica Nationwide.
1: Ano sa meaning sa TGP?
0: TGP. TGP. Karan ko ang gusto sa pharmacy?
1: Ay nako. Mga higala, anya na ito ang Tila Greetings. Sa ito sang i-warm up niya ito ang Tila.
0: Yeah. Ako sabi ko, wala na ko'y practice mo rin. Ay,
1: hindi na kayo kahalit.
0: Masalapid na. Masalapid na.
1: Ako.
0: Paspas ka.
1: Paspas ka.
0: Sige na kang... Moraga exercise kay Perminte Mare.
1: Maigo si Josephine pero Vicente de la Rama ay makapabarangay gyud.
0: Ay na ko maigo. Og maigo pa ni si Nancy ani ambong.
1: Ay panungsod ka kay mga nas barangay.
0: Ato si Wilma Joaquin ay.
1: Ay ba
0: diha si takilid sila.
1: Murag kuan murag kanang murag alimango mo takilid.
0: Takilid ang lakaw.
1: Nancy, Camilo, Tilae, yes. Kung maring kay tagip tip na niya ako.
0: Hoy!
1: Uy, dako siya ng itmigin.
0: Pati lipaya ni Moria. Sigin siya na maring.
1: Si Nancy, Camilo.
0: Si Nancy, o tagip tip. Pati lipaya ni mo. Kaya pag umanaw tila, malimpyo mo na.
1: Moragi, brasan. O kato na lang ka ng palupaluhan.
0: Pwede, lugod.
1: Nga, lumagan na yun.
0: Ako siguro yung balikon sa primero, maring. Kanan si John Borlado, si Gituka, si Babski, si Matamits, si Nita Baldirosa, si Kenneth. Uy, naranggaya po si Kenneth.
1: Isa nga Kenneth, ha?
0: Kenneth nga Bustamante.
1: Why?
0: Talong tagapagadian.
1: Tagapagadian?
0: Yes, si SM.
1: Nadia siya?
0: Kasi ba na yun eh?
1: Si Kenneth na siguro na nga. Nari, Kenneth niya, may liliyon ako usap.
0: Tanawad daw.
1: Liliyon ako mga maring. Ay, ato, da. Good. Si Kinet, masiguro na itong kaoban na rin nga uyuta.
0: Ay, ang mayot, mandi ay ni.
1: Pagkanta ni Maring Erika kay, sino?
0: Og si Alvin Buok.
1: Anam-anam ang dako ang pundiyuhan sa ako yes. ang banang
0: Ato ang malikon ni si Franz Timbal kay, basig, nana po'y birthday di ay, manawag sila.
1: Basig, sunod pista di ay.
0: Layo ka ba kayo di pista, Maring? Kasi dahil kanawa sila mga pista sa isa katuig.
1: Uy, araw di ay.
0: Ay, ang kuha na po, di ka na si tawa ka na. Kanayang,
1: kalag-kalag.
0: Kalag-kalag.
1: Kapit naman. Kuya, kahit dila si Maring Erika ba, murag dila o halo. Ayan.
0: Ay,
1: mo siya kong gyagit, Maring Josephine ay. Ay.
0: Kini si Josephine ba? Be. Mm-hmm.
1: Yan na kayo mo, warm up sa ako dila.
0: Ako sa lawa. Ako sa nilawayan ako, Maring. Ibaro pilit-pilit pa man, Maring.
1: I-warm up sa si mawawan ta
0: na. Ibaro, Maring.
1: Maring, alagay na yung smirking.
0: Aha.
1: As sa mga gusto pa mapatila diyan mga igala, comment din yung mga mensahe.
0: Yes, pag-comment na mo para matilaan na.
1: Alabi Padre A sa mga namati sa Mawab. Hi, hello, kang Ma'am Philly Feliciano. Good morning, ma'am. Thank you, guys, sa pagpamati ni Muriha.
2: Good morning!
1: Sa mga nag-birthday today!
0: Happy birthday! Akong kantahan, Maring.
1: Sige daw.
0: Sa tanang nag-birthday karong adlaw, pizza 5.
1: 5 na yun. Uy, birthday rin sa kumaguang day.
0: Ay, birthday niya. Asang taon niya diyan?
1: Sa Barangay Rizal Moncayo, W. Oro, kang Lito.
0: Lito, kamo?
1: Lito, si Lito.
0: Ah, si Lito.
1: Si Lito Sanyol.
0: Ay! Parang nag-load, parang nag-loto. Ay, si happy birthday sa inyo, Adia, no? Sa taga Moncayo, kay Lito.
1: Kay Lito.
0: Happy birthday.
1: Itimbaya po di ay maring ang kuwan kay dako ba kayo itong silupin gata sa imo kamura ba yung nangaw na ito
0: saan na ito maring
1: ilalita
0: ato na lang ni ilaras maring
1: ilaras na lang siya para wala ko
0: dari sa mga o gusto mo makaon dari sa ilalito dari sa Mira Puentes o ilalito po dari sa Magdom laras na po niya bahala na mo kasan mo dapat mamalit
1: o dari asabi lang ni maring Marian
0: Marian Bulaloan
1: pag-ibig
0: alikod lang niya sa ACES ng eskwilahan.
1: Ayan.
0: Yes.
1: Mga maring morning kang kuya. Kulang lagi mo og usa paldo na ba?
0: Ang usa mong god gyud nagpabait pa man siyang agtang.
1: Di ko an pa gilihaan pa.
0: Gilihaan pa kay matutahan ang unyang helicopter.
1: Kay murag sagatsat na kayo haga sagapsat.
0: Gilihaan kay para mawalang sinaw. Kay murag slide ra kay langaw.
1: Mutila na ta maring kay
0: ato na nang tirahan man kapit ang oras maring.
1: Ikaw una maring ikaw na tila.
0: Sabay na lang to maring. Okay basi
1: sabay ko sa imo basi.
0: Dili man talikod dayo pakatubang kay basi matilaan ako ang kuan po di mao.
1: Ikaw ako matilaan lad. Ang diya kay ka.
0: Bagong ligo ba ya maring?
3: Ayaw na ba.
0: Lumaki kong sabon.
1: Sige na be.
0: Nakat clear skin gog ko.
1: Sige be. Ato na ko nung birahan ni dislike tanan be.
0: Napay na pa kuan day maring oh.
1: Si Vincent Molia. Ato pa rin tilaan siya Jay Ari Mads patila ko sa Plokin Boys diri sa Santa Cruz og sa among founder nga si Oplok nga naligo o gaminasa karong orasa. Salamat gikan kan Jay Ari Mads.
0: Come on siguro alang ibalita yung apelido siguro Jamiro. Yeah.
1: O na, di ba?
0: Hamero si Hamero.
1: Hamero si Ewe.
0: Yeah, yeah.
1: Dahil ka J.I. Kang paring Vincent Molia, pa-shout out mga mali. Salamat kayo sa pamati sa mga... Wala siguro siya ka-dispatch ka ron. Uy, kaya kumati ang mga ito ang programa. Wala
0: siguro siya. Dahil lagi siya sa ito ang mga tanaw mo rin. Basi gusto siya magpatila ang mga rin.
1: Ay, basi mabalhin na ta.
0: Wala invite?
1: Thank you kayo sa inyong papamati di ha, mga maring ha. Mutila ako maring kayo, ganyan ako katilaon kayo.
0: Sabayin lang ka maring, dali lang ako sa ubos na pita.
1: Dali ko sikilin.
0: Sige.
1: Ay, maring, mabalik ko din kayo na may ikuan nila, may ibon nila sa...
0: Masa nga ibon nga katong... Masa nga ibon maring katong lingin?
1: Marang dos ka na ko.
0: Parang ako gring-gring.
1: Ano na?
0: Ngulong-ngulong mo na yung maring?
1: Ngaka, uy.
0: Ngulong-ngulong kaya kung di na ay.
1: Kutasan ko, Madi.
0: Ay, di kutasan ka.
1: Mas kuda na ito, maring. Kaya rumatagbaw sila.
0: Nahonta ng battery, maring.
1: Ay, naku, alas Jess. 58 na nga itong oras ay maghahawa din. Masunod na nga ito ang live drama.
0: Yes.
1: Ito ang Kung Ako Ikaw. Ika dira sa studio, ako si Maring Erica.
0: Kailan lang yapon si Tia Daria?
1: Exciting! Wow!

0: mga daring ania nagit sa tuang amo ang mga kamot ang swat tapil nga gipadangat diri a nakit an yun siya nga papil mga mare man siya Swata gamay lagi.
1: Bagmay lagi ka ng agay mo rin.
0: Bagmay rin lang agay mo rin manig mga telegrama ra. Kita lagi, amo rin nang isamarize mo rin kay kuripot og agay ng pagdasi ang swat kay Ron Ay. But anyway.
1: Taka siya mo lang padala mo rin. Kasi wala pa'y papel sila ha mo rin.
0: Wala man niya butang address. Kabalo ba kanito mga letter sender na to? Di lang butang address kay handlok sila mabuking ilang mga swat.
1: Handlok ko siguro sila ang mabuking.
0: Handlok sila kay ikaw ko na yung mga kuan ka, mabarangay ka.
1: Sama ka ron. Sama ka ron ng sulat. Wala pa rin yung ibutang.
0: Wala sa lugar diri ah. Ay, Daddy Marim!
1: Ay, taga asa mo na?
0: Daddy, ay, taga Bunawan mo dahil niya.
1: Ay, taga Bunawan. Asa mo na nga Bunawan?
0: Sa, dito sa
1: Davao Buwan, City or sa dito sa Agusan? Ay, sa Agusan!
0: Taga Agusan dahil siya di
1: taga Agusan, Bunawan.
0: Sige lang, ato sa nangyay iplastada mga Marim. Samtang nagpaabot sa tuang go signal. Go signal sa tuang kuan ha, tuang mga tiga himo diri ah. But anyway mga igal ha, live na nakaroon diri ah.
1: Kasi tangan ako yung naong lagi mo rin. Kasi tawad, tarang ako na maring oh. Bara kagaling na naong maring, ako kayo mong mata.
0: Problema naman ko ano yung maring. Bara naman akong ati, naong maring.
1: Asa na ito, asa na itong ati maring.
2: Ayaw naman.
0: Para po kita sa kundag pwede sa kuan maring.
1: Arang-arang ka ngayon mo mama naging mong ate.
0: Ba't ini pa, ay, ikaw di ay?
1: Ako mama. Para pa kung ako ngayon na ha?
2: Ayaw naman.
1: Ayaw naman na dakoy na.
0: Pero nakitaan na ko yung mama maring, mas tigwa pa kanya dagway.
1: Lain lagi ka maring, minuod lagi ka maring.
0: Tapos lain man niya, kuan ma, ako na nagkoy mga una, oy da. Mga guys, stand by mo niya ha? Kaya ito lang kitagapag-tagad kining usa kaswa tampong gipadangat diri sa tuang kaagi apan sa dili pa mga maring kini ato ang drama hatod ni kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health.
1: Yes.
0: Sa mani ato ang Santon Vitamin C.
1: Yes.
0: Unsa pa?
1: Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Gold Santon Plus Gold.
0: Ato ang Vision X Plus of Gel Capsule.
1: Yes. Ang Premium D3 Coffee Mix.
0: Ingon man ato ang Santon Herbal Oil.
1: Yes. Kalinipin na sa tuwang Santon Herbal Soap.
0: Ingon man mga maring ang pangontra sa viruses tungkol kay sa kuan bayan maring sa Uganda.
1: Uh-huh.
0: Nagyan mga nagkalat nga virus ito.
1: Virus, yes.
0: Anang Ebola.
1: Ebola virus.
0: Ebola virus.
1: Yes.
0: O niya mga maring, nagkana kay gimonitor na sa WHO.
1: Yes.
0: Ang katong mga dunay mga sintomas, ilahan ang gi-isolate nila mga maring.
1: Ah, gi-quarantine.
0: Katong na yung mga hilanat, na yung mga...
1: Uy, di na kado na maring.
0: Oo, oh, kana-apili na mga...
1: So, unsa may mga tambal. Unsa may mga maayang katambala na maring.
0: Uy, si Bako, maabot na sa Pilipinas, si Bako yung tambalayo mga maring. Pero, ato ang pangontrahan...

0: si Lupin nung maringa, pwede na pwede mo pakbiton.
1: Pero medyo Tristan. Anyway, salamat kaayo pa rin Chris, Tristan.
0: Tristan, o. Oh.
1: Yat, agulay.
0: Mayong aga sa tanan.
1: Good morning, Mori, ha?
2: Good morning!
1: Yes? Mayong gid nga aga sa mga nagapamati kayon, ha? O sa mga nagalili. Good.
0: Ano sa mga 6 million na ito nga viewers din, ha?
1: Share pa siguro na dito ni Sundan ni Mabot o napulo kapin ang ito ang line viewers. Oy,
0: kapin naman siguro sila o ganang pamati, Mari?
1: Pwede naman siguro sila katawa, oy.
0: Ay, basi kang ba nila, nagkagamay na, nagpa-doktor na rin, naglisit ang ba.
1: Ang ba, gigipang-atake na sila ang kuwan. But anyway, tuloy-tuloy tawa, makapugaw yes. Dito ang programa.
0: Yes.
1: Gingon din ah. Gingon din sa SWAT, mga Mari, doon nagbagi-pet sa o.
0: Ay, na-pet sa pagyan.
1: Gingon din sa pet sa mga Mari nga, Honyo! Dos mil 26 Dear mga bayo,
3: ayaw mo ba?
1: Maringari ka tiadaria o master in daytanini. Good morning kanyong tulo. Oh, good morning sab sa Libuan ka mga naminaw karon sa nagkadaiya nga mga radio stations sa tibok Mindanao. Og sa mga viewers sa nagkadaiya nga mga FB live, Facebook page. Just keep my name Vincent. Hindi ako tinod nga panganan siya mga maring tungkod kay makauwaw ko niya kung suwat kaagi. Anyway, di na natanak ko ni suwaton. Apan ako nalang gisuwat kay nang hinaot kong kakuwaan kini pagtulunan sa mga namati. Ako na si Vincent, taga Bunawan na Agusan del Sur. Hindi ako asawa, may tungod ni sa ako, kaya asawa, may kanya kong kaagi, may tungod ni sa ako ang asawa. Nga itago na laman nato sa pangan nga Tiriyang. Huwag araw niya masabtan ang tinood nga istorya sa kong kinabuhi. Sugdon ko siyempre sold sa mga panimalay. Huwag mo kini ang mga nahitabo.

0: Rian! Ang saman!
1: Ito ba?
0: Oh, saan naman po na? Saan ba kasi... Maring Wilma dito, suko kayo? Oh, saan naman po di yung di ay?
1: Nagpasa-pasa mo kung tabi nito nga di tinuod.
0: Ay, pataka! Ay, sige, pataka siya. Pataka, taka lang na si Wilma di ako ng istorya po. Buhat-buhat lang po na sa istorya.
2: Tiriyang.
0: Wala, oy.
1: Tiriyang, dili mo buto ang asur kong way kayo.
0: Wala, sa tinuod lang, wala. Wako kabalo, anak. Wala dyan ko kabalo. Pataka-taka lang na si Wilma ay. Kasi pag ingin mo si Jelia, wala dyan ko. Wako kabalo na ng mga istorya-istorya niya.
1: Nagpanabi, kanura ka dito nga nagkautang-utong ko. Nagkautang-utang? Nagkautang-utang ko na si Wilma. Saksi ka rin si Tristan, ingon siya nga. Ikaw ko rin nagpanabi dito.
2: Tiriyang,
1: mabarang kay kanay mong kalaki.
0: Wala, Gihon, wala. Good Vincent, wala. Sa tinood lang, wala ko'y ka-istorya, wala po ko'y nadungog, o wala po ko'y ka-pagawas nga istorya. Dili ka na tinood.
1: Kasi may kawatan ng utukan.
0: Maski pagpangutan naman na si Lota sa gid. Kaya wala dyan ko'y ka-istorya.
1: Tiri, manghiyo ko si Muabi nga. Ay na, sige, hatod-hatod, istorya nga ka nang wakay kikuptan nga mga ebidensya.
0: Ano sabi akong hatod nga? Wala magani ko'y istorya.
1: Ikaw lagi na'y kasulti dito.
0: Wala.
1: Wala ikaw ko no?
0: Wala. Wala lagi.
1: Wala day.
0: Wala, lawas yun.
1: Taghoy ko no, be. Tanawara, di ka bang taghoy?
0: Pastiso, manggoy.
1: Bangas.

0: Buang pre.
1: Sami perbimai mo de pre.
0: Di magpasawan ako si Kuan ba si Tiryang. Grabe magalibakiran. Suko na mga silingan doon sa purok dos.
1: Ngano day pre?
0: Si Panabi ba? Si Panabi. Ato-hatod may istorya nga ka nanditinood.
1: Matadali.

0: Gabi-anapre, kayo doon na bilang ng mga napriswa ng mga insidente. Doon na yung mga napasakahang kaso, ano? Ang uban, napakanaugan pong kaso.
1: Ayaw naman!
0: Mantunay mo nga sa awa, pre. Mampriso, ginapre.
2: Wala ganyan. Kung ingnon kayo mabalibad, man, wa man kuno siya kasulti. Wa man kuno siya isistorya ko, no?
0: Mugi na yung kasagaran, pre, sa mga suspek. Di mo tugan nga sila gahimo.
2: Nasa may bato na kuha ni pre?
0: Bato ni mo na, pre. Sultihan na ganyan mo na siya, pre. Kaya ko, abukabalo si Mayo baton po.
2: Sige, pre. Muli isa ko sa bahay, pre. Kaya... Sula ni kong saway. Hasol, hasol d'yo kayo.

0: Maring Erika, tiya dari yung Oga Master and with the Nini. Happy kini ka, libakira ni akong asawa, nga si Tiriang. Kasi madungong gamay nga istorya ka nang mamati siya niya, yadong i-deliver niya. Punaan niya. Nakanakay ng mga nagreklamo si Wilma, si Tristan, si G. Hamero, gareklamo na sila. Nakinilig akong asawa si Tiriang, panabilag yun. Ay nga, kanang hindi pa dokumentaro, isulti niya sa mga sila, ihatod niya ba? Hindi mo to nga, si Parilusio, nagbahal niya, ibabarangay ko niya akong asawa, kay nagnabi, lagi nga, nangawat lagi siyang manok. Huwag mo to nga, gisultian ako akong asawa si Tiriang, huwag mo kanina hitabo.
1: Tiriang!
2: Ah!
1: Lari ko, Jodibi.
2: Unsa naman, Puan? Anong gubag-guba na po na yung naong?
1: Ikaw ba?
2: Unsa man?
1: Nanabi ng puno ko na kadito sa Picas Barangay nga.
2: Unsa nanabi?
1: Nayawat ko ng manok si Lucio. Gisukpataan ko iso, gagriyahapin ko subaga.
2: Ako na. Ako, Vincent, dala ko dire ha. Wala, diyo ko nanabi. Dari kay ebidensya, kung sige ingon na. Wala kay pakitang ebidensya, so dili tinood na. Ayaw, totoo ang mga istorya dito.
1: Dili ako, gaingon na. Siguro si Lucio ba? Nanabi ko nung kadito ka nangawat, sige nuktan.
2: Ay, wala na. Wala, dili natin na. Fake news.
1: Tiriang.
2: Dili, lagi natin na Vincent.
1: Dito, kung di...
2: Anong matuo? Ano sila makamatuo?
1: Di ka mo usab ng imuang mabarangay.
2: Ingnan na si Lucio to. Wala ko yung hilabot siya. O, wala siya ebidensya ng ako na istorya.
1: Nasulag din mo.
2: Sige na, patunay. Kung na ebidensya, wala.
1: Oya, mong tanda ko, inuman si Jojo, si Doro, kanungong kuno siya. Nanabi ka dito nga, si Lucio nangawat manok.
2: Basta si Jojo ang nagkuhan diya, nag-istorya. Dili ako.
1: Damayo nang puni mo ng mga tao.
2: Vincent, dili ako. Kailan para sa kuwa? Naroon ako dito sa Balay Priminti. Ikaw ba? Pakusin
1: mo. Imura pa agay, agay. Imura pa na ikaw pagkita-kitaan si Mpaa. Agoy, maputi lagi, Tiriang. Puti lagi kayo ng Mpaa, day.
2: Hamis kayo, maki.
1: Ano sa'yo mong ginusnos, anak di ay?
2: Clear skin soap.
1: Ah, bantura kay puti kayong paa ni mo.
2: Yes, ingrana na siya pagkagamit.
1: Imo na siya kung gikuan-kuan ba?
2: Ayaw na pagkuan niyo na. Ayaw to sila kayo. Wala. Ug buto man ka. Bura na kag wala na kusin mo ang
1: salig mong kunin mo. Pero ang
2: sa ayaw na to sila ha.
1: Pinsahan ta kang adik ka mabarangay.
2: Yes,
1: mabarangay ka.
2: Ayaw yun to nila kay wala sila ebidensya.
1: Bantay ka hap?
2: Ay, wala lagi.
1: Last na to.
2: Ang si last? Ano mo last pa magkanga? Wala gani.
1: Ikaw mura kag-uwak ba?
2: Ang siya pa na-uwak?
1: Sige kag-uwak, nagtangag na, wag yapon.
2: Hala ka na siya, kaya nila man tinuod. Wala sila ebidensya, wala sila ipakita. So, lang ako man lang pasinginlan, nga napuyor ako dire. Nagpuyor ako manilawan sa balay.
1: Sige, bantay ka ha.
2: Laro na.
1: Basta kay last na to.
2: Ingnan na mga pangyay.

0: Nanay.
1: Ah, sa master yan sa iyo, mas buntag na wa naman siya.
2: Teka na po.
3: Ang gas niri. Uy!
2: Uy, trito yan! Uy! Ayaw sapa! Basta mo ganit na papapagan ng kabira trap?
3: Ayaw mo sapa!
2: Naman sa magariya! Magdini, takakuha ang impormasyon na ni.
4: Ayaw na ba?
3: Ayaw sapa!
2: Uy, nandiyan na magkana mga tao ang istorya ng skillets kanto.
3: Paghilom mo! Hindi na takakuha ang impormasyon na ni. Paghilom siya! Ayaw sa saba!
2: Mabot pa sa buti mo, naniid ka kay itabi na po naman ng mga purok!
1: Sir Yang!
3: Vincent!
1: May labing
3: Sir Yang! Ikaw lang ko naminaw! Wala ko ng tabi! Naminaw lang ko!
2: Naminaw lagi ka, pero pag humanaan eh, isulti na po din mo, ihatod na po din mo dito sa laing barang.
3: Wala panganay ko kasulti!
2: Wala ba nag-recall ka kaya naka-ebidensya? Yawara ba?
3: Ayun pataka niya, Vincent!
2: Ikaw, Sir Yang!
3: Gusto mo na out sa... Anong hindi mo tanaw sa ko, ah!
2: Uy! Kung sa'yo, anay mo mo gina ibinawata ni mo!
3: Wala panganay ko, istorya sila, ha!
2: Sos,
3: naminaw lang ko, naminaw lang ko silang ginistoryahan!
2: Di pataka asawa ba?
3: Naon sa'yo nung
2: kami? Ako'y nung pabanggay ni mo!
3: Anong mawawayan mo kunin mo? Ano'y makamutuhin siya ko, ah!
2: Alam nga, kaya tinuol magkigilan!
3: Wala, ay naminaw lang ko, wala pa ko yung istorya!
2: Ambot ni mo, basta ka ikmabarangay ka!
3: Naon sa'yo nung kami, Vincent!
2: Mabarangay ka, bahala na d'yo kasi mo!
3: Vincent!

0: Good moderator, niabot mo good boys, barangay.
1: Kap, ako na yung pabarangay na si Triang.
0: Ayaw siya pagsilip, pagsabak. Istorya pa ko.
1: Sorry, Kap.
0: Magpahilahila siya ko, ako si Punong Barangay Sidoy.
2: Ayaw naman.
1: Ayaw mo tabiya si mga Kapitan Sidoy.
0: Kinsa ganito'y reklamante.
1: Ako.
0: Ay, Lucio.
1: Lucio, siya. Si Lucio.
0: On siya'y mong...
1: Kay... Naayang pataka mo kong istorya dire, Kap. Nga nangawat ako, manok.
0: Oy! Isa may gasol.
1: Kini, kanang bayan ako, kanang. Si Tiriang. Kanang yung bana nga, si Vincent. Si Vincent yung bana.
0: Oy, Tiriang. Ay, pataka.
2: Ayaw naman.
0: So...
1: Ay, pataka! Kanang to, kanang. Dili ka na tinuriyan yung istorya dyan.
0: Ayaw siya gasolte.
1: Okay, wala pa di ay.
0: Ang reklamante atong paunahon.
1: Ay, ang reklamante di ay. Sorry, Kapitan.
0: Sige, go ahead, Simon.
1: Yun na rin, Kapitan. Basig asa na naabot ako ang iyang istorya. Nangawat kong manok sa Pikas Barrio. Dili tinuna. Nagpaka-or na sa kuwang personality. Maglain ka ng bayana na. Dili lang kay ako ang biktima na. Daggan ang biktima ng bayana.
0: Oh, sige. Oo, umaga ka.
1: Oo.
0: Ah, sige, si Tiriang. Tiriang, it's your turn.
1: Ako na po di ay. Sige. Ano yung Kap? Wala jugoy masking isang gagapang istorya. O gana yung ginawang pang istorya o gikatag ang mga istorya, dili na tinood. Wala sa ebidensya nga ako ng istorya na. Masing magiging mong istorya na kung bana. Nga, wala jugo ng hilabot na nangyay ang tawa na.
0: Mong bandang
1: siya. Naman yung bana di ako.
0: Vincent, on sa mani mong mga
1: ay,
0: mga assessment.
3: Kap, wala ko'y masulti yan. Kap, kay kining akong sawa si Tiriang, wala po ko gauban-uban na ni si Matag-Adlaw niya o sa iya mga tirada niya. Wala po ko kabaluan niya. Pero, gisukbatan ko ni Lucio nga, nananabay lagi kini kong asawa na ko nga si Tiriang.
1: Ay,
3: nakaawan lagi.
1: Tiriang, ay, si Pataka.
3: Tiriang, ang kuno na lang, Tiriang. Pero niya mo gamay, mga
1: kaso. Hindi ka mga... Hindi ka mga Pataka. Dili na tinuod, wala ebidensya. Ang sabi akong bana nga. Sabi na yung bulaban kasi lahan. Ang sabi mong kaoy.
3: Tiriang.
1: Ayun, totoo na sila ha.
0: Objection, si Your Honor.
1: Kapitan, si Lucio, pataka na ng istorya.
0: Di mo magsagit-sagit diri sa akong barangay kay I am the Pudong Barangay. My name is Sidoy.
1: Talaman ko si Tiriang, palagad. Nagpakaulaw na sa mga pamilya. Kawatan, namig manok. Ako ang iyang gitudlo.
0: Sa akong pagtimbang-timbang.
1: O sabi?
0: Murag guilty, yung ka, Tiriang.
1: Tinood yun na, Kapitan. Kawatan kong manok, dili lang kaya ako.
0: Apansal di, pamugusto ko.
1: Pataka lang, nasi ang bayan na ba?
0: Mangita ko, gusto na ba kay witness, Lucio?
1: Wala!
0: Na.
1: Oh, na ay!
0: Kinsa mo din na yung gamayong taon.
1: Pre! Ikaw nakakita ni Tiriang? Sorry si Kapitan Pre.
0: Kap, salamat kayo sa papasun, Kap. Ako na si Boy Tutsar. Nakugay nakadungudyog ko sa mga aligasyon na ni Tiriang nga. Nagapanabigin ni siyang yun. Ikaw siya kasi kinik ko yeah. Na si... Ako kumpare na ko si Lucio ng awat ng manok.
1: Tinood na ka. Tinood na yung gigol kap. Tinood na. Kaya pataka lang nagstorya na si Tiriang.
0: Motong akong isumbong kap kay... Lai magod po manabi.
1: Hoy! Pataka lang ang istorya! Dili ka natin. Huwa mo ebidensya sa kuha.
0: Ay.
1: Ayaw mo pagbinuang din na.
0: O siya yung pataka, nag-islang na yung mong ilong.
1: Ayaw to ang nandua, Kap. Huwag ka matuuran na ilang ipang istorya.
0: Ay, mula ka na ka on the record. Mula ka na
1: ka, Kap. Hoy, Kap! Saan yung kapitan na nga?
0: Ako manggoy kapitan.
1: Ay, nakapay ka diya. Ay, kasi
0: na ito. Si Boyto Charmo itong nigawan.
1: Bisa po. Angkay! Bisa po, mapraya po kung magdagway, Kap. Uy!
0: Ay, ang akong assessment na niya.
1: Kap,
0: si Lucio gyud maka-desisyon kung
1: Kap.
0: Mo pabayad baka o dili tungod sa kauaw.
1: Sa kong kauaw, Kap, kung sa siya ako gusto niya, magpabayad ko. Magpabayad ko kaya ang kauaw sa Tibok Barrio.
0: Pila po.
1: Nanon ako ng kawatan o manok.
0: Pila po'y pabayad.
1: Jim. Magpabayad ko. O sintonos mil, mati-titi-titi.
0: Akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak-akak- tabo maring Erika tiya Daria og Master Nitanini. Nakaabot ni sa barangay. Kanga po ng barangay si Doy. Ogo, human sa pagduki-duki. Kay doon na may mga witness. Napamatunan ko nga na nabigin akong asawa. Patakaragig tabi akong asawa maring Erika tiya Daria og Master. Ipabayad si Lucio niya. Human ato, nasitel matalayong kay. May gani kay, bago pa ko nahalilan o kupras. Nabayaran ako si Lucio din. Naka-discount po. Ako may si Lucio. Discount po na 20%. So nasitel na to siya maring Erika. Medyo di alam-alaman na niya akong asawa. Wala na kay mga nagareklamo. Wala na yung nag-antog barangay, nagpapurok. Murang may luwag-luwag sa baku ang pamati. O gusto ka adlawan eh. Nag-istorya mi sa kuang asawa sa bahay nga si Tiryang. Huwag mo ka na yung mga nahitabo.

0: Riang.
1: Di pikas lagi. Mas pikas mengubur, lah mengubur dia pikas kuarto.
0: Selamat ko kag manut nag abot sa barangay.
1: Dili mo dutot dinwa ba pero sige na lang nabayaran naman nimo.
0: Di jud ka mutug ano.
1: Wala lagi ko nila mo sila. Oy wala jud ko. Wa ba ka bata kag istorya? Wala ba ko kay ang istorya sila? Kag
0: batikon anak ka. After yang after all.
1: Yes. Wala ka pa dayko karang bisin tanta.
0: Okay, ngayon magsulti sa tanag. Pasalamat ko nimo kay wala ka nagtabi-tabi wala nimo ngayon. Ramo sa purok.
1: Eh, di naman gina tinuon.
0: Wala na reklamo sa Purok Uno 1-A. O, sa pikas ng mga purok, wala na yung mga reklamo. Salamat kayo mo tinuon.
1: Minsan, tingnan ko nga matuos ako, Benzin, wala man yung mga ipang istorya. Wala pa sila yung mga ebidensya.
0: Asa man na yung kamaturon?
1: Kita ka na kay ilis ko, oh. Puro na kay basket.
0: Sige.
1: Mag-grocery ko, Vincent. Ay, palitan di ka o ganang crispy pata, magluto ko ka ng paa.
0: Pag-uli og sa'yo, ha? Lamig, king. Ano-ano, tiriyang, oy. Ha? Ano-gagay? Nakainom ko.
1: Ilis na, ah. Pag-ilis.
0: Pag-dali, ha?
1: Pagligo ba, Vincent? Pagligo. Malakaw na ko.
0: Hindi mo bumbahan, oy.
2: Ayaw naman.
0: Ito, anas, tiriyang. Ay, salamat yung kayo, Lord, kaya wala naging tayo magreklamo sa kong asawa. Ay, nako, ito na siya na malingki, magluto ko nung si Pata. Ay, sige, ay, nako, mag-one ko rin, mag-maligo sa ko kay nag-abutiap. Jiro na ko siya.
2: Ayaw naman.

0: man ako gligo. Mabot sa tiro yung rubing dahan gina ko. Ah, ako gina yung debu-debuhan. Ah.
1: Vincent!
0: May taong gamayog tingog. Gaming tao siguro nun. Klaro kayo. Akong Brian B.
1: Mari Vincent.
0: Ah, daan ko palagi. Ikaw gay, gaming tao. Uy, kung nagahak man ka.
1: Dito ko gikan sa merkado ba, madunggan ako. Matay pre Vincent ang imong asawa nga si Tiriang.
0: Unang saman nadisgrasya si Tiriang.
2: Ayaw naman
1: wala man wala man disgrasya oy imong asawa nga si Tiriang ba
0: ano lagi
1: matay bus Vincent di ko makatoo nga gilaglag man kaniya.
0: Sabot mo gilaglag.
1: Gipanabi kanya dito nga gamay ko nung kay kagkargada.
0: Unsa?
3: Mota marik erikat ya dari yang oga master and editor ini. Pertigin akong hay blara atong tungura. Uy! Igani na lang kay nakainom ko og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mi almang ako ang dugo maring erikat ya dari yang oga master. Ipanabi man ko sa kong asawa nga si Tiriang nga gamay ko daw kaya ko ang kargada. Ay, nauwa ko nawala ko maring Erika kay bisan nung tinuol pero hindi ko ba ako ipanabi kay lara man sa mo ang pamilya ba? Magkaayon biya mi. Pero kayo mo gila ko ang asawa nga si Tiriang sa pagpanabi siya ang mga kumari nga gamay ko nung kaya kong kargada maring Erika. Naulaw dyan kong maayo maring Erika. Pero mapasalamatan na lang ko kay ako iyahang gibiktima. Walay mo pabarangay sa iyaha. Walay mo pabayad ba? Ako siya gisulti. Ano siya mo tungkaan sa tinuod? Maring Erika nga sulti ko na siya. Iyan pa na akong ipasangin lang na basig doon ako na yung basig ko na nakita ako sa akong tabanido eh. Kaya nakabalo na ako mga kumari. Kung ako ikaw maring Erika tiya dari ang master. Kung ako kamo. Kung kamo ako. Sabi ako nga na kung buhato niya akong asawa. Ano nga mga kuha na niyang grabe katabian. Paliwag tabangi o tamagi ko ninyo. Inyong swat magtatampo. Vincent. Taga Bunawan.

0: ito, mga marin, ang kaagi nga tuang gibasa today. Kuya. Eh, balik ta mga maring.
1: Ato ang istoryahan ni maring kay dili lang kay si
0: grabe juga ayo
1: na. Dili lang kay istoryahan lang siguro ni pero daghan ang tabuan ni.
0: Daghan kay na sa tibok Pilipinas yes. Kada siya dai.
1: Sa Pilipinas pero daghan mo na di ang lipita.
0: Sa kuan daghan pud diri sa Bisaya.
1: Mubalos ka maring, mubalos ka. Ang diha sa La Filipina maring kabalo ka usin daghan diha. Ang gagmay. Gagmay kargada.
0: Murag batiri sa spot nga
1: katong saan daw ka to ang triple A?
0: Ito triple A. A o E?
1: E. Triple E.
0: Ako mga maring ha. Alas 11.36 na nga to ang oras. So syempre ka to ato ang live drama. Hatid to ka natin sa mga igala sa ato ang grabe naman kaayon niya ato ang tour boy. Kusog ba na kaayon niya
1: yes,
0: sa sigaboy?
1: Pati hurus-hurus-hurut na balito si Maring. Hurut-hurut.
0: Namuntaan na dyan ko dito ang kusog po ninyo ang tour boy. Ay, hashtag kusog ka.
1: Okay, kaya pangutaan na nimo, hindi ko man siya hurot na.
0: Kaya mga mananagat na, gusto kayo mabugsay, kaya nakaturbo nga rin.
1: Ay, basit dito na sila matirara. Pati ang pating maring, tirdahan maring.
0: Basit sa akin. Dili kayo pag-uli na paspas ka, ayaw mo kuha sa mga tulingan, mga talakito.
1: Yan.
0: Yung mga isa sa bato, yung pag-uli.
1: Kapoy mo ginaman rin.
0: Kapoy.
1: Oo.
0: Yung pag-uli daw, wapaka-discarga ni tirada na sap.
1: Uy, matirada na sap. Ikaw na nanay kalaksik yun maring.
0: So, papalayan naman sa painom sa turbo ha.
1: Yes.
0: Turbo. Bisan gagbang ng mga parmasya na agoy turbo mga maring.
1: Yes.
0: Doon lang yan. Hong-hongi ang tindira nga, ma'am, nakay turbo.
1: Kung tapulan po kang naamatay online, kung nakay app diha nga ang Shopee or Lazada, o pag-order na sa online. Ingon-ana siya, ingon-ana agad kung katingog niya maring.
0: Gani si Tio Sidoy, mag-turbo sa da siya.
1: Tio Sidoy? Ay, mo na yung maintenance.
0: Ang kuhan, naghusay sa ila, ha?
1: Oo. Mag-rada pa ito, maring.
0: Mag-rada sa siya.
1: Iba nang kahit pa kayo ito.
0: So, dapat gin mga maring, ha? Ay, yung bala, kanang kung nakabawa mo sa mga pamaagi, di arang malipay ka. Resulte sa imang bala, kanang darling. Turbo hi ko bi.
1: Di ba?
0: Ari pud nga makabawa pa siya. Ay nari turbo di ay.
1: Naglipok siguro siya mare. Naglipok siya.
0: Bisig kalib ganiya.
1: Ang turbo. Kaya o ikala sa niya o himo na stand.
0: Basig yang isok-sok sa bangsa ang ngipon. Ayaw ha.
1: Ayaw. Tumaron yun nga ang turbo.
0: Tumara ang kapsula.
1: Yes.
0: Ano pa isa mo.
1: O siya mo mga gala magliming-labing magdugsing-dugsing sa imo ang partner. 30 minutos inumausa ang turbo.
0: Sakto siya mga yes. Maring. Ayan, ang turbo doon sa angkap nga makaan. Klavuas ka nga siguro mo pagahin kina sa inyo mga hilagiban.
1: Yes.
0: Kaya ito, malikan kining kagi ni Vincent.
1: Ogdi Tiriang.
0: Tiriang.
1: Ogdi, basta-basta si Tiriang.
0: Abli lang ato ang linya.
1: Ay, pati niya ang bana. Iyan naman gitirahan.
0: Abli na maring ato ang linya sa 0966-306-9569.
1: Og sa ito ang mga naminaw diri sa
0: pages.
1: I-comment ang inyo ang mga tambag diha.
0: Samtang nga pala yun ta. Ato nang lilio ng uwan nato nga mga pigeons, mga maring.
1: Yes, lilio na maring.
0: Basig,
1: basig dali ha, ang mga daghan nga mga nag-komentaryo.
0: Daghan mga greetings si Dua.
1: Yes.
0: Anyway, kadalit lang kaayo mga maring ha, kay ako nga hilig jugubi ako mulili maring. Dari asamta ka ron sa uban pa nato nga mga pigeons. Gikan ni Ria, ana siya nga, ay si Will Mawakin po na dito ah.
1: Asa mo na?
0: Ay siya nga, nahimuot ko ninyo ba? Huwag tanaw sa inyo ang naong aba.
1: Lain na ni Will Mawakin, karoon naong manggod.
0: Diri sa XFM General Santos City, 95.9 XFM General Santos City. Mayong ba, buntag yung urot ha?
1: Yes. Ang sa diri po, nahingon pa si Jojo Isidro, ah, siya nga, alingaw man dahil gihapon mo, may sagduha lang mo.
0: Uy?
1: Baka kabalo, maskin si Maring Erika lang isa, malingaw niya po na siya.
0: Mura, doon na may plano nga din na pabalik ko doon isa.
1: Basta si Maring Erika, kung siya lang isa, oy, baka kabalo.
0: Ayaw, anak
1: Maring. Magsuno na siya.
0: Imuli kong gi...
1: Ma-enjoy ka na siya.
0: Magkinamot, anak Maring, anak.
1: Ang hiling ka na, Maring.
0: Ikaw may resulti, no?
1: Wala mo kukuha ningon na, Maring. Ikaw may ningon na, Maring.
0: Hindi
1: kinulaan, Maring.
0: Order po ko sa Shopee.
1: Maring, duha mo rin ka tong extra large.
0: Ay, aba, excel din iba.
1: Alangan.
0: Sana o.
1: Isa pa ba para mo ta? Extension maring ba?
0: So, di ataron ato ana ning himay-himay yon na
1: maring. Yes, kay burag wala tayo oras siguro. Wala tayo
0: oras, do na patay oras, pero di naman ni ato
1: abot. Ah, basi makasok anta ni body ani.
0: Sir body.
1: Yes. Sige ata masipaan sa Airy.
0: Sige, sa mga gusto di mo tawag sa to ang tambag, ala tambag mo niya kay abi ako nang giablihan ato ang linya. Ko sa
1: miyan. Tambag na sa tanan mo tambag
0: na. Ako na ato ang linya. Abri na.
1: Lalo na tinuloy mo ang linya, Marin. Wala maportahan mga yapon to.
0: Hindi nga niya, maginiya ko ang linya, ano.
1: Kagulkol, Marin. Matanawa, Marin. Masin na mahulog si babaw.
0: Ay, basig na ay mga buak, diri, Marin.
1: Ay! Tanawa na rin, ano. Kikibot. Pangandam mo ko sa kawatan, Marin. Kaya kumusunod ang kawatan, Marin. Mahulog to nga, butilya. Maigot sa abtang.
0: Maraga na ang batik, Marin. Mabatik.
1: Hindi na naman ang ilanan.
0: Ayang pagpamati daw sa mga taga public market din sa mga itagom,
1: yes,
0: sa mga pagsakan area, sa mga taga karnihan, sa mga gulayan, sa itlogan, sa Uyapan, delikado pa din magtapa
1: ng itlog. Pagpamino po dire diay sa Panabo City, dire sa Barangay Salvacion, dire sa may Bandulon Napita.
0: Mga taga Grido.
1: Yes, taga Kagangohan.
0: Sa mga taga Siwon.
1: Yes. So, dire bisan pa dire po sa Southern Davao, ang nagangin na Mina.
0: And also hi to Scott Pet.
1: Yeah. Yeah, you talk English?
0: Maybe.
1: Pamatod eh.
0: Good morning.
1: Pamatod niya kung kumula kami English niya, Manning.
0: Good morning kang Ruby o kang Scott Pet.
1: Yeah.
0: Oga, congrats sa inyo ang Miss Tiso nga po.
1: Congrats sa iyo. Congratulations for your both baby.
0: Nanagod tayo pagmangkol nga Miss Tiso. Yes.
1: Pero kalahian na naman, Marin. Na naman lahi. Kalahian na mo.
0: Anyway, liwat. Mag-Japon na sa ako.
1: Ang saan na iyang lahi, Marin?
0: Australiano.
1: Australiano.
0: Hindi ako. Kayo kambi ako na. Durox ba ako?
1: Ang saan na Durox?
0: Durox. Good.
1: Parang Durox.
0: Kanang hilid kayo o ganang kuan.
1: Kasi ang gawa saan na, Marin. Baro katong suga, Marin. Ang dagagay color.
0: Ayun, ano, Marin.
1: Ano na, dagagay color, Marin. Dagagay na nakatilaw.
0: Ako na nakatilaw?
1: Ay, sige, pataka.
0: Kamao lagi ka, Marin.
1: Kasi may ko na pagka napataka ako, dili ko parang nitiriyang.
0: O, ayaw pag-ana, Marin. May pabarangay dyan ka. Hindi ka may pabarangay. Ipalungsod ka.
1: Kahadlo ka na, eh.
0: So, dili ata karon. Tiyan, dali, doon, okay. Dili na siya, kuan. Dili na siya na hitabo sa usaka lugar lang. Dili, daghandog kayo na hitabo.
1: Dili lang kayo sa La Pilipina na.
0: Dili lang kayo sa Visayas.
1: Ako kabalog sa tibuok pa rin sa Del Norte, Davao del Norte.
0: Sa Davao, sa lugar ni Master, basi na po dito asap.
1: Na, sa Mintal.
0: Sa Mintal?
1: Oh, yes, padulong na dito masaka, padulong na sa Karinan. Daghan ko na biha.
0: Abot na ka diri sa kwan, dadapa ba kayo mga Marites diri sa Bayugan o sa San Francisco?
1: Sa Bayugan? Ano na sa mo, tandiri sa Mati City, daghan mo na kayo dito.
0: Mga Marites.
1: Yes.
0: Abot na ka diri sa Jensen, dili pa may confirmado.
1: Sa iba pa lang pag-istorya diya. Ang kanan lang daan teknisyan diya, wapay siguro.
0: Kasi may tech na siya?
1: Si Ray.
0: Si Ray o si Ray?
1: Si Ray.
0: Si Ray. Ang diya sa Bukidon, comment mo diya mga basid mo diya mga Marites diya.
1: Wala mo yung Marites diya eh.
0: Wala po diya eh?
1: Oo.
0: Kasi man
1: si? Si Jolo.
0: Si Junalo, ako kay Gargada.
1: Oo, ay, kapensya, kayo istorya po na.
0: Uy, kana si Junalo, Marin.
1: Ayaw ipakita ang imuha, Marin.
0: Kana si Marin, ako daw kana si Junalo, ako daw kana si Gargada, uy.
1: Ako ganun na, Marin, kana siya. Kuhan po na siya, kana mo istorya doon.
0: Kuhan ko daw siya,
1: Marin. Kung madungan, ganyan mag-ihi.
0: Mugani.
1: Tanawa na ihang mata, kaya na, makita ang kama na ihana ng istorya sa pikas, Marin.
0: Kana si Junalo, Marin, makuhan ko daw yung banga boxer, malo street ko daw.
1: Ayan ka na ko.
0: Kaya mo, mukawas mong gitong kuwan.
1: Manin ka mo, muna
0: dyan. Muna, maraga.
1: Gawa, parang mulangoy maring.
0: Muna ka itong kasili nga nag-viral ganyan. Naku, kay kargada si Junalo
1: eh. Ginapakaon, kriminti, kaya dangog-dangog pa kayo.
0: Oo, dangog, dyan kaya ng kargada ni Junalo.
1: Sana ako kasili.
0: Anakot ko, doon naman ko yung kuwan maring. Ang kanang pagpanabi ba, kanang kuwan ginasiyan.
1: Dapat siya kanang ugi panabi, matinood, dili kay...
0: Kung sa media pa mga maring, kung makasagap o mga balita, ibalita pa na siya, pero dapat dokumentado siya. O niya tinuod siya, doon na siya mga screenshot doon.
1: Yes.
0: Mga voice clip.
1: Na siya ipakita nga ka ng ebidensya.
0: Doon yung mga resource person.
1: Yes. Yung na dapat para
0: kung... Mga Marites nga, ang media Marites mo na marilis. Kung lang, kanang legit lang ang mga Marites.
1: Oo.
0: Kaya kung sa ito ang mga naibawa, ibalita ba yan na ito na?
1: Ikaw pa rin?
0: Ay, hindi po eh. Pero kanang kuan,
1: kanang nakakaila.
0: Naapoy kay ila marin.
1: Oh. Kinsa ba sila?
0: Taga Bisaya.
1: Naapoy kay ila marin.
0: Asa na pihit?
1: Taga Pilipinas.
0: Speaking of Latifika, maayo dahil papamati dyan sa mga taga San Isidro. Kang ma'am kuan, katong nagay mga mga air gun diha mga
1: kay Jay
0: kang Ma'am Jay
1: and Jay Pat
0: Jay Pat
1: kamalo ko na minaw ano si Jay Pat
0: hi Ma'am Jay
1: tanga ba niya pusil ma'am kana ako pusilon ako pusilon ka ng chismoso
0: ma'am pa tayo kong dibumba ma'am
1: kato ako ang rat kato ko sa buratrat
0: si Ray Alinton Marites na ingat pa si Milma Joaquin awa
1: Dili naman nakilala ng istorya ako.
0: Gitiraan si Maring Ray.
1: Ray, yung pala pinyan Ray. Comment niya Ray.
0: Si Wilma Gigasulti, ano, diligid kami, ha?
1: Wala kami, mauna na minyan. Wala kami, huwag may kamaluan na.
0: Lisod po na yung mga iyan, mga ganit Maring, dagan na kayo mga nakulong anak. Mapriso mong kaana, kanang panabi ka.
1: Uy, mapriso na yung Maring. Usap may kaso na Maring.
0: Kanang illegal tabi.
1: Tahadlok ba ang nabi ay?
0: Labi pa ka ng kung online, kasuhan ka na ka ng...
1: Kuyaw din na si Tiria?
0: Kung online, kasuhan ka ng online scam.
1: Ayaw, Maring, kinom nung ko ni Martin Collins.
0: Ah, gagawin.
1: Malagot ko ni Martin, oi.
0: Putlag na balido. Ay, nako.
1: Ay, may stress ko na, Maring. Ano po yung istorya na, Maring?
0: Ikaw siguro tambag ka na, ikaw may kapalik ka tingin mo, tambag ka ganina.
1: Wala ko ringo, ikaw ringo, Maring.
0: Ayaw na ko yung mga screenshot nyo rin.
1: Tambagin na naman rin, kapag mahuman na naman rin.
0: So, ito na yung tambagan ni si, kuhan, si Wilma?
1: Dito eh. Si Tiriang.
0: Si Tiriang, di ay. Maring Tiriang, kung ikaw manamati ka karon siyempre, kaya kapadama ka suwat, kaya kapamati, di ka karoon mga urasa. Ang among ikasulti diyan sa imo, ha, nga undangin niya na siya. Kaya sa barangay level na nakabayad na gani ka na provisyo imong bana na nakamulta nagapabayad sa kauaw ni si imong giingon nga si Lucio kay panabi imo nga nakawat og manok ayo na hulata nga maabot pa sa punto nga kuan ka kanang maabot na gud sa kasa korte o di ba ka pakasakahan ka og kaso o di ba ka na petisyonan ka sa imong barangay nga pahuaon kay pwede ba na siya ay napabuta ang petisyonan ka sa inyo mga silingan nga pawaon ka sa yung barangay kaya patakara ka ba nabi o sabahin sab ni kuan kaya si siya man si Vincent Mangyud kuan si Vincent Mangyud ang kuan kanang banaan eh so Vincent alin na lang siguro Vincent kanang kuan niya lang ganoon si mong asawa kanang may mayi lang gid ba kanya kundi siya makuaga may sa paa
1: ayun, ma. Basahan, Maring. Basahan na nag-comment yan, Maring. Basahan, Maring.
0: Ay, sana si Will, Maring, na dibalik naman inyong drama. Magbura ganing panit, no? Alangan kay kung parehas o kaagi, magya po na basahon, uy.
1: Lahat mo kayo. Alangan mo, sila, kung kuwan mo kuning kasulat, kang Vincent.
0: Abi palang unfair kung naigapadalaw niya, dinig na basahon.
1: Ano sa buwang magkamasukon, Nancy? Ina si Vincent nga, mamam po na yung kaagi.
0: Ano na, text niya si Vincent, ayun si Vincent ka, exciting.
1: Ah,
0: yeah. Ha, Melma, wakin na siya nga ninduta mo, tambagoy.
1: Ay, tambag dito, Maring.
0: Di ba ito tambago na?
1: Ito, istorya raman to.
0: Parang tamay man ko ito ako. So, ayun lang siguro, Vincent, kung digid mo kuha na yung mga asawa, biyahe siguro na mga asawa, uy. Biyahe na kayo.
1: Ay, lisi na nga pagkuha. Kanang dili ka ba lang istorya? Or pwede pa amang, para wala kayo problema.
0: Ito siguro ka sa La Pilipina, ka nagagwapa. Sa San Isidro.
1: Ayaw dito kay Ragmay.
0: Oh, dagko, sa San Isidro, dahi. Diyan si, nandiyan si, napuyon si Eldrin de Guinean.
1: Ate, dili na basta-basta diyan ang lugar. Gagawatan.
0: Oy, nadakpan naman.
1: Ay, nadakpan na dahi to?
0: Nadakpan na kay...
1: Ano naman? Nadakpan naman siya, Maring.
0: Sa CCTV. Pero salamat kayo, Sir Vincent, sa papadangat sa imo.
1: Yes, salamat. Salamat sa imo sulat, maski pag nagbalik-balik daw yung ni Nancy.
0: Unta po hon nga kuan ka na makakuha kapag dulunan o usab nga unta makamakuan ma mamasmasan ang mga paimong asawa nga di nagin sa magpanabik eh. Bawal ginan siya ay nagin ginan ka priso ano ay
1: yes ayo inagin mo imo ginan hadlokon preminte para dili na mausab
0: gani si Maring Wilma mo mapo na yung itrada niya
1: kasi si Nancy nga na po
0: o si Jojo Isidoro mo Isidoro mo sad na yung mga itrada surga po
1: itrada na ko na sila
0: wala ka ikang oras mga Maring oy mo moko alam mo scared da namin diya kay musunod pa mga musika nga para diya kaninyo ako na lamang ni si Maring Inde Erica hantud Lunes pohon kita magkaoban ako dili ko mister sali pug gwapa ayaw di makapisan tugo kay manguna usilingan na bye
1: kanang niya po niyo iyan sa kanunay panamang si Tia Daria
0: daghang salamat og

0: Natupa, exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darlene, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala rin po yung bukol ko.
3: Marlene, Ochia, natuyok. Akong bumiyan siling gatuyok. Nang buwa kong babungog. Binom akong Santon Plus lang. Marti akong bimintin. Maayo-kayo siya.
1: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019. Akong gibate, ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Palit dayon ko sa butika. Itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, mindot na yun siyang kapiha. Kay patamis ani, stevia extract. Bisan de o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kasi ako na dako ang ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo. Maayo dyan yung kapihan.

0: Tumulay balagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Magsanton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Sofa. Exciting!
1: Immune System Intelligent. Take Premium D3 every day.
2: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, anan, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasa impakawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa

0: the 99.5 XFM News Center, Mega Manila. XFM News Nationwide.
1: Ang mga paunang headlines, natin sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. Inflation rate bumagal sa 6.8% nitong Mayo ayon po sa Philippine Statistics Authority.
2: Marinsa, susunod sa magiging direktiba na Senator Alan Peter Cayetano kung dadalo sila sa magiging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchalan Block sa Lunes.
1: Mga personalidad na idinawit ng Maleta Boys sa pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block kahapon, hindi required sumagot ayon kay Attorney Santa Maria.
2: Department of Justice nagsampa ng non-bailable case laban sa Diskaya Coppola kaugnay sa flood control scam sa Kalumpit, Bulacan.
1: Sandigan Bayan, pinayagan naman ang hospital arrest sa PNP General Hospital para kay ex-DPW Secretary Bunuan.
2: Balitang regional kongresista mula sa Negros Occidental, nagpanukalang edeklarang persona non grata sa Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Balitang international, mga katropa, bilang po ng mga pinanganak na sanggol sa Japan, lalong bumagsak sa record low nitong 2025.
2: Sa balitang showbiz, biniaya, mariing pinabulaanan ang dating rumors nila ni Kyle Echaria.
1: At sa sports, Gilas Women, ginulantang Italy para sa historic first win sa FIBA 3x3 World Cup.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na po tayo ngayon ng Biyernes, June 5, mga katropa. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na napapahinggan sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao, at iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
2: Live din tayo sa aming official Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
1: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako naman si katropang Melanie Ocang.
0: XFM News Nationwide.
1: Unahin natin, mga katropa, ang report. Inflation rate bumagal nga sa 6.8% nitong Mayo ayon sa PSA. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Bagay bumagal ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Mayo. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba ang inflation rate sa 6.8% mula sa 7.2% noong Abril. Dahil dito, nasa 4.5% na ang average inflation rate ng bansa para sa taong 2026. Ayon kay Yusik Dennis Mapa, pangunahing dahilan ng pagbagal ng inflation ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang pangunahing produktong pagkonsumo. Gayunman, nanatili pa rin mataas ang inflation kumpara sa target ng pamahalaan ng 2-4%. Binabantayan din ang posibleng epekto ng tensyon sa Middle East na maaaring magdulot ng pagtaas sa presyo ng lagis at pamasahe. Binigyan din ng PSA ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan at pribado sektor upang matiyak ang sapat na supply ng mga pangunahing bilihin. Inaasahan naman makakatulong ang mga programa para sa agrikultura at transportasyon upang maibsan ang epekto ng inflation sa mga mamamayan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, inihayag ni dating kongresistang Mike Depensor na susundin ng kanilang kampo ang magiging direktiba ni Senator Alan Peter Cayetano kung dadalo sila sa magiging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchalan Block sa Lunes. Ito ang naging sagot ng kanilang kampo sa naging pagpapatawag ni Committee Chairman Senator Erwin Tulpo sa 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines na umano'y bagmana ni dating Congressman Saldico kasama si Defensor at ang kanilang abogado na si Attorney Levy Baligoda upang formal na ma-record sa ilalim ng panunumpa ang kanilang mga testimonya para sa gagawing investigasyon ng komite. Una nang nilinaw ni Erwin Tulfo na ang gaganaping pagdinig sa Lunes ang maituturing na opisyal at hindi ang naganap na pagtitipon kahapon na ayon sa kanya ay walang opisyal na record ng Senado dahil walang dumalong secretariat, stenographer at media recording units. Nagbawala rin ang mambabatas na maaaring patawan ng contempt ang mga maleta boys kapag

0: imbitahan para magbigay ng kanilang testimonya. Matatandaan na unang pinatawag din ni Senator Pia Cayetano Sirimualdez para po sa pagdinig ng Cayetano Black sa flood control scandal, kung saan isa ang mambabatas sa binanggit nga kahapon ng mga testigong Maleta Boys na nakatanggap ng milyon-milyong kickback na pondo sa flood control scandal sa pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
2: Binigyang diin ni Atty. Mel Santa Maria, isang former dean ng Far Eastern University Institute of Law, na hindi required sumagot ang lahat ng mga napangalan ng personalidad kahapon ng 18 ex-marines na tumatayong testigo sa ginanap na Senate Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Black kaugnay sa flood control anomalies ng pamahalaan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Santa Maria na hindi legal at otorisado ang ginawang pagdinig kahapon dahil nagkaroon na ng balasahan sa liderato bago pa man ang naganap na hearing. Kung bago na aniya ang liderato, ang bagong nahalal na komite na rin dapat aniya ang mga ngasiwa ng investigasyon sa nasabing anomalya.
3: Sapagkat hindi yun legal at hindi yun authorized, kahit na ano bang sinabi doon, ano ang saysay noon? Meron bang probative value iyon? Eh, sa tingin ko, wala rin probative value because it is unauthorized, no? Walang evidentiary value. At so therefore, hindi tungkuling sumagot. Kaya lang, kung gusto nilang sumagot, kamukha mga nangyayari ngayon, okay lang naman sa kanila. Nasa sa kanila na iyon. Pero from a probative, legal, and authoritative point of view, there is no reason to answer that because it is not a allowed proceeding.
2: Si Atty. Mel Santa Maria, isang former dean ng Far Eastern University Institute of Law. Dagdag pa ni Santa Maria na walang nakaupong Senate President sa ngayon. Ito'y bakante at hindi hawak na Senator Alan Peter Cayetano, kaya tinatawag na acting Senate Presidenta at Senate Pro Tempore si Senator Sherwin Gatchalian.
0: Si Senador Kiko Pangilinan, mga katropa, tinawag na bogus ang Blue Ribbon Hearing ni Senador Pia Cayetano sa 18 Marines at Maleta issue. Katropa natin sa balita, Brian DePaz na XFM Mega.

naman, sarado po na mahigpit na pagbabantay ng PNP CIDG. Inatasan din ang pambansang pulisya na magsumit

programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule,

0: nagmumula ng iba't ibang uri ng mga karamdaman para mas mabilis ang gamutan sa inyong pangangatawan at hindi pa balik-balik yung sakit na inyo pong nararanasan, no? Minsan kasi pagka yung mga symptoms lang ang nabibigyan po natin ng solusyon, eh pabalik-balik lang din. Pag nawala yung bisa ng gamot na iniinom po ninyo, babalik na naman, ano, yung mga symptoms na inyo pong nararamdaman before. So mahalaga na ma-uproot ninyo, ano, mabunot talaga yung pinaka-pinagmumulan ng mga sakit na yan. Kasi yun yung dahilan kung bakit kayo nagsasuffer, ano, sa iba't ibang mga symptoms na ibinibigay po nito mga kasama. Puntahan po ang ating po mga health clinics, ano, at nandiyan ang ating po mga trained alternative consultant. Tutulong po sa inyo, gagabay po sa inyo at magkapayo sa inyo kung ano po yung mga nararapat nyo pong gagawin. Open po tayo Sunday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. At sa iba mga clinic natin, like dito po sa Quezon City, dyan po sa Puerto Princesa, I think sa Iloilo din, na meron tayong mga ARDK machine. Mga aparatos po yung na ginagamit, ano, para malaman kung ano po yung mga nag-umpisa ng problema o mga weaknesses sa ating po mga internal organs. Mahalaga na namamonitor po ninyo kung ano yung mga nangyayari sa loob ng inyong pong pangangatawan, mga kaibigan, ano. Marami kasi sa mga kababayan natin, unaware sila na nagkakaroon na pala ng problema o nag-umpisa ng problema yung kanila po mga internal organs, like liver, colon, pancreas, gallbladder po ninyo, at iba't iba pa, ano, as well as yung mga prostate sa mga kalakihan, sa mga kaibigan naman, sa inyong pong reproductive system, ano. Kaya mahalaga yan na namomonitor lahat, mga kaibigan, kasi yung mga problema o mga sakit na nag-uumpisa dyan or yung iba na nagpo-progress na, ay hindi sila basta-basta nagbibigay ng mga symptoms, ano, or meron mang binibigay, pero halos magkakahalintulad yung symptoms na naidudulot. Kaya nga yung iba, eh binabaliwala na lang yung mga symptoms na yon na kanila pong nararamdaman. Minsan yung iba, tinitiis na lang. Yung iba naman, eh, kumbaga parang common na lang para sa kanila yung mga symptoms, ano, hindi nabibigyan ng pansin hanggang sa lalala at lalala at magbibigyan ng mga komplikasyon hanggang kagrabe na yung karamdaman sa kanilang pangangatawan at dun pa lang mag-uumpisa, ayan, na bigyan ng solusyon yung mga karamdaman, which is mali sana, ano, sa pag-umpisa pa lang sana ng mga sakit na yun, eh maumpisahan mo na rin yung gamutan at mabigyan na kagad ng solusyon, eh mas mabilis po masusugpo yung iba't ibang uri ng mga karamdaman sa ating pong pangangatawan. Kumpara dun sa napabayaan mo na yung sakit, ano, napatagal na yung karamdaman at nagsanga-sanga na yung mga karamdaman na yun sa ating pong pangangatawan, at later on, malalaman natin na napakarami na palang naagrabyado, ano, ng mga internal organs sa ating pong pangangatawan. Dahilan dun sa mga simpleng sakit na umusbong sa ating pong pangangatawan. Mahalaga na namomonitor po natin yung ating pong health, namomonitor natin yung condition, real condition ng ating pong mga internal organs, para kung meron mga nag-uumpisa doon ng problema, ay mabigyan ka agad natin ng solusyon, mga kaibigan, ha? Kaya puntahan po, bisitahan ang ating pong mga health clinics, ano, mga wellness center po natin, mga kaibigan. Libre naman ang pagkapakonsulta. Yun ang kagandahan po, pag bumisita ka sa ating pong mga clinics, libre, ano, wala pong bayad yung pagpapakonsulta, mga kaibigan, ano. Ang mabudgetan nyo na lang yung mga i-inmin po ninyo na irereseta ng ating pong mga alternative consultants po dyan, mga kaibigan, ano, mga certified naturopath po natin. Eh, yun na lang yung bibigyan nyo po ng budget, mga kababayan, ano. Pero yung pagpapakonsulta, libre lang lahat yan. Ipapayo sa inyo yung mga ituturo po sa inyo ng mga way, ano, para mas ma-relieve yung mga sakit-sakit na inyo po nararamdaman, eh free of no charge po yan, mga kaibigan, ha. Kaya po bisitahan, puntahan ang ating po mga health center, ang ating po mga wellness center na malapit dyan sa lugar po niya, mga kabayan. Okay? So yung mga katanungan, ha, huwag may magtanong, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
1: Secret of Health, Health Info.
0: Health Info po natin, mga kaibigan, dagdag ka laman kung paano po atin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Mag-uumpisa na naman, ano, ang pag-change ng weather, may iba't ibang lugar na kung saan, dumadag sana naman ang buhos ng ulan. Kalamig na naman ang panahon. At sa pabago-bagong klima, mga kaibigan, ay nararamdaman natin yung mga common problems na naiudulot po nito, tulad po ng pagkakaroon ng mga common colds, coughing, yung tinatawag po na seasonal allergic rhinitis,

0: at iba't iba pa na mga karamdaan pag sumasapit ang ganito pong mga panahon, mga kaibigan, no? Ito pong mga problema nito, mga karamdaman nito na reaction ng ating pong pangatawan, ay mahalaga na maging mapagbantay din po tayo, mga kasama. Kasi kasi yung iba, ay binabaliwala din, no? Like yung mga ubo, mga sipon-sipon na yan, minsan eh binabaliwala lang, ano? Dati, ano, ng mga 2000s, yan, eh okay lang yung pangangatawan natin doon, ano, maalala ko. Eh, pagka nagkaroon ka ng sipon ubo, pahinga lang, okay na, mga kaibigan. Pero ngayon, hindi, ano, na kumbaga, parang nag-upgrade yung mga common colds na yan. Mga viruses kasi na nagdulot nito at mga bacteria na nagdulot nito sa ating pong pangangatawan, eh kumbaga parang nag-evolve din po sila, mga kaibigan. Kaya nga minsan, hindi na nadadala sa mga pahipahinga lang, mga kaibigan, ano? Hindi na, minsan hindi na halos nadadala sa mga tubig-tubig lang at kinakailangan na po ng mga antibiotics, ano? Pero meron naman mga home remedies na pwede po tayong gamitin na pang unang solusyon, ano? Kumbaga pang first aid sa ganitong uri po ng mga karamdaman, especially kung malaki tayo sa mga butika, malaki tayo sa mga paggamutan, mahalaga na meron po tayong alam na mga paraan kung paano po susolusyonan ang ganito pong mga problema, mga kaibigan, no? Yung mga ubo-ubo na yan, yung mga common colds and coughing, mga kaibigan, yan ay normal na reaksyon ng ating pong pangangatawan para po alisin yung mga sipon, mga plema, at iba pang mga nakakairita, yung mga irritants sa ating pong lungs area, ganyan rin sa ating pong bronchials or sa ating pong bronchial tubes, no? Sa iba't ibang mga katangian, ang mga cough na ito, mga kaibigan, yung mga ubo po na ito. At kadalasan, ito ay simptomas lamang ng ibang mga problema sa ating pong respiratory tract. Like kung kayo po ay nakakaroon, no, ng infection sa inyong pong lungs area, nagkakaroon kayo ng infection sa inyong pong upper or lower respiratory system, mga kaibigan, eh nagdudulot yan siya ng mga simptomas ng pag-ubo, ano? At minsan may kasama po yan siyang productive coughing, mga kaibigan, no? So ito pong pag-uubo, maraming klase, ano? Iba't ibang klase, productive cough, non-productive cough, o yung tinatawag po nilang dry cough, mga kaibigan, no? And meron din yung acute cough, ano? Mapapansin nyo pagka inatake nito ang isang tao, panay-panay yung pag-ubo. Minsan kayo iba, halos hindi na makahinga sa pag-ubo, ano? Namumula ng husto yung muka. Minsan yung iba, kinakapos ng hininga dahil lang po sa sobrang pag-ubo, mga kaibigan. So, ito po yung mga acute coughing, ano? Na pwede maranasan ng iba. Meron naman yung iba, is chronic cough ang kanila pong nararamdaman. Ito naman yung, hindi naman ganun kalala yung pag-ubo po nila. Minsan, kumakatikati lang yung lamunan. Pero matagal, hindi agad-agad nawawala sa kanila pong pangangatawan, ano? Or minsan, pabalik-balik pa mula 8 linggo, ano? Hanggang ilang buwan aabot yung ubo po ninyo. Minsan nga, yung ibang tao, isang taon. Nandun pa rin yung ubo po nila, mga kaibigan. Bagaman hindi siya ganun ka-productive, hindi naman din siya ganun kalala, yung kanila pong ubo, pero tumatagal. Yan po yung tinatawag na chronic coughing, mga kaibigan, ano? So, itong mga ubo po na ito, ang kadalasan na nagudulot po nito ay viruses, ano? Like yung mga common viruses, mga streptococcus at yung EVB, ano? Epstein-Barr virus. Yan yung mga kadalasan na nagudulot ng coughing, mga kaibigan. At meron din, ano? Yung iba pang variants, mga kaibigan, ng mga viruses na maaaring pong magdulot ng pag-ubo ng isang tao. Bacteria din ay madalas din nagdulot ng ganito pong problema, ano? Ang mahirap kasi ngayon, mga kaibigan, ayon po sa latest na research, ano, ng mga dalubhasa, ay ito pong combination ng viruses and bacteria. Merong nangyayari, ano, na tinatawag na collab, ayan, ng mga viruses and bacteria na kung saan, ito yung challenging na bigyan ng solusyon, ano? Kasi alam naman natin na ang mga antibiotics ay hindi yan ganun ka-effective sa mga viruses, ano? Sa mga bacteria, mabilis masusugpo yung mga bacteria, ano? Pagka iniinuman po natin ng mga antibiotics. Pero yung mga viruses, ay hindi yan basta-basta nadadala, ano, sa pag-inom po ng mga antibiotics, mga kaibigan. Kaya nga problema, pagka nag-combine yung bacteria and viruses, mga kaibigan, pag nagkaroon sila ng collaboration sa atin pong pangangatawan, doon nagiging mahirap yung pagsugpo sa ganito po mga pathogens, mga kaubayan. Kaya nga minsan, di ba, hindi tumatalab yung mga antibiotics na iniinom po natin. Kahit na anong inom ng mga antibiotics, minsan hindi po umeepekto sa atin pong pangangatawan because of that collaboration nila, ano? Yung pagtutulungan ng bacteria and viruses. So, kailangan nating papalakasin pa rin ang ating pong immune system kasi ang immune system naman natin ang responsable sa paggawa ng mga antibodies, ano, para maka-cope up ito dun sa mga viruses na pumapasok sa ating pong pangangatawan. Kumbaga, yan yung susugpo dun sa mga virus, ano, yung mga antibodies ng ating pong pangangatawan para later on, ay maaaring maging immune na lang tayo, ano. Tumaas yung immunity natin dun sa mga infection dulot po ng mga viruses po na yan, mga kaibigan. Ang problema, kapag tayo po ay nakakagawa, ano, ng mga nakakapagpahina sa atin pong pangangatawan, like ito pong paninigarilyo, pag-intake ng mga chemicals, pag-inom ng mga alcoholic beverages at iba pa, ano, yung pag-ingest ng mga heavy toxic metals, mga kaibigan, yan po ay nakakapagpahina, nakakapagpabobo ng atin pong immune system at nakakapagpabagsak mismo, ano, ng lakas ng immune system natin na lumaban sa iba't ibang pathogen sa atin pong pangangatawan, ano? Kaya bukod dun sa damages na naidudulot nito sa atin pong katawan, mga kaibigan, eh yung yun nga, yung pagpapahina ng resistensya ng katawan natin, eh lubhang naaapektuhan pagka tayo po ay nakakapagpasok sa atin pong pangangatawan ng ganito pong mga chemical at mga basura, sabihin natin, ano, na nakakapinsala ng husto sa atin pong pangangatawan. Kung tayo po ay nakakaranas naman ng ibang mga karamdaman tulad po ng emphysema o yung mga karamdaman na nakapaloob sa COPDs, ano? Emphysema, itong chronic bronchitis, ano? At iba infection pa sa atin pong lungs area, kasama na rin dyan yung asthma, ano? At iba't iba po, mga kaibigan, maritong magdulot ng pag-ubo ng ating pong pangangatawan, ha? Kaya pansin po ninyo, baka yung ubo po ninyo ay dulot ng ibang serious problem sa inyong pong pangangatawan na kinakailangan bigyan po ng pansin, mga kaibigan, no? Kasi yung iba is irritants lang yung nakapagdulot ng pag-uupo nila, no? Pero pag yung pag-uupo ninyo ay tumatagal na at hindi nawawala, so mas maganda ipakonsulta nyo po yan, ipa-check up nyo na po yan para malaman kung ano yung mas malalim na nagdudulot ng ganito pong problema at yun ay mabigyan din ng pansin. Kasi yung acid reflux, maaaring magdulot din po yan ng pag-ubo, eh, ano? Ang iba, halos hindi nawawalan po, ano, ng phlegm or mucus sa kanila pong throat area dahil dun sa acid reflux. Bakit kaya nagdudulot ng acid, ng pag-ubo ang acid reflux? Kasi po yung acid, yung stomach acid po natin, mga kaibigan, pag nag-backflow po yan, papunta sa atin pong esophagus, eh napaka-ano yan, napaka-irritant yan sa esophagus natin. Yung katawan natin, kusa yan siya magpo-produce ng mga mucus, ano? Para po tatapal doon, ano, sa wall ng atin pong esophagus, mga kaibigan. Hanggang dito sa throat area, ano? Kasi po pagka yung acid nagre-reflux yan, pataas ng pataas hanggang dito sa lalamunan. Kaya nga iba, parang nasasakal yung kanila pong pakiramdam dahil doon sa pag-backflow ng acid. Ano? Kaya po, as long as nakakaranas ka ng GERD or gastroesophageal reflux disease, eh asahan po ninyo, no, na panay-panay yung formation ng mucus sa inyo pong throat area. At panay-panay din yung pag-ubo po ninyo, mga kaibigan. The more na tumatagal yun, yung acid reflux po ninyo, the more na nai-irritate din kahit papano yung ating pong esophagus, mga kaibigan. Mas tumitindi, mas lumalala yung sitwasyon ng inyo pong pangangatawan. So kung kayo nakakaranas ng mga pag-ubo na minsan may kasama ng panakit po ng ulo, yung iba ay nahihirapan na pong huminga, yung iba naman panay-panay yung pangangati ng kanila pong lalamunan at pagsakit, ano? Minsan paos na paos na rin. O, dahil nga sa kakaubo, lalo na po yung nakakaranas po ng dry coughing. Yung hindi productive yung kanila pong ubo, mga kaibigan, at sobrang sobrang garalgal pagka kayo po ay umubo. Parang lalabas na yung lalamunan, ano? So, yan po mga simptomas po niyan na obserbahan po ninyo. At pagka yan po ay nararanasan nyo ilan or karamihan sa mga simptomas po na ito, mga kaibigan, mainam na kumalapit kayo sa ating po mga wellness center. Pumunta po kayo sa ating mga wellness center. Meron po tayo dyan mga special na mga herbal supplementation and combination. And then meron din po tayong mga syrup, ano, na pwede nyong mainom mga kaibigan, like yung atin pong power tonic, nakakatulong po yun ng malaki para sa mga kabahay na nakakaranas po ng acute coughing or yung chronic coughing, mga kabayan, no? Then meron din po tayo dyang mga supplementation.
1: May kinalaman sa ating kalusugan ang ating pagsasamahan sa mga orasong ito. Kaya patuloy po tayong makinig at matuto sa mga sikreto solusyon sa ating pong kalusugan.
2: Yeah. Sumama po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Para po sa inyong mga katanungan, mag-text lamang sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Kung hindi po gayon ka masela na yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras na ito. Sa mga nais pong sumubok ng ating pong mga produkto, ha? Sino po ba hindi nakasubok ng ating pong mga dekalidad na mga suplemento at ng ating pong mga nagsasarapan at napaka-healthy na mga coffees, ha? Maibili po yan sa mga leading drug stores gaya ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug at sa South Star Drug. At ganoon na rin po sa lahat ng branches ng Old Day RX at Old Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan, mga katropa. Ha? At ganoon na rin sa mga local pharmacy sa inyong lugar ay pagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilhin. Na makaiwas sa mga peke at mga counterfeit ng mga produkto. Pwede rin maka-avail sa ating pong online shopping store sa Shopee. Search lang Yes to Health 2011.
1: At pwede rin po kayong makabili na ating mga products sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Siyempre sa buong bansa na meron ho tayong mga branches. At makaka-avail ho kayo ng special discount, lalo na po kung kayo ay senior citizen o kung kayo ho ay kumukonsulta ho doon sa ating pong Yes to Health Wellness Clinic.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na kung marami na po tayo mga tinitiis na problema sa ating pong kalusugan, matagal nang nararamdaman, kumbaga paulit-ulit at palaging gumagastos. Eh sa Yes to Health, meron po tayong option ng wellness kasi ang wellness, ang target po nito ay matulungan tayo sa ating pong mga sakit kung paano po tayo gagaling ng mas mabilis. Ano? At meron tayong mga program na pwedeng makatulong po na angkop sa inyong personal na pangangailangan, katulad po ng cleansing and detoxification. Isang programa na tutulong sa katawan natin para maibsan yung patuloy na pagtaas ng mga accumulated toxins sa ating sistema. At kung kayo naman ay nagkukulang sa mga tamang sustansya, meron tayong nutritional therapy, meron tayong herbal therapy, yung ating acupuncture, mugok buyang, isang Korean therapy na ginagamit natin for a specific purpose, ano, kung kailangan ho ito ng pasyente. At ganoon din ang terahertz, isang pamamaraan na gumagamit ng isang maliit na machine, ano, to energize the body. And of course, meron tayong terahertz therapy, isang uri ho ng device na nagbibigay sa atin ng tinatawag na terahertz na nakatutulong sa ating cellular development. Ganun din ang ating hilotugpungan, ang ating natural therapy para sa atin naman mga kababayan na may problema sa kanilang mga kalamnan, litid at kasukasuan.
2: Ay, mga kababayan natin na halos hindi na makakilos ng maayos. Hindi na magalaw ng maayos. Pag gumalaw, Dok, parang robot na.
1: Oo, kasi minsan hindi lang sustansya yung kailangan. Kailangan din ng touch, di ba? Lalo na kung may mga previous injury tayo or mga kondisyon ng kalamnan na nangangailangan na talaga ng therapy.
2: Yeah, pa-natural therapy yan, ha? Sa mga clinic natin, available.

0: sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3, ito ay mapagkukulan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Ngayon pa man, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino, dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para ma-

0: Para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhin protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
1: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferolic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acids at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan nito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nito

0: Terolic Acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
1: mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba dunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remelito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga

0: dili magka-nervyos o matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma o uban pa ng mga sakit. Santon Plus Coffee Mix. Puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kape na gani ang atong iskutong na health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mas sa Santon Plus Coffee Mix. Mura ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung favorito na ako has ng akong kibuong pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Sihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang na-hormonal imbalance. Ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, morsulta ni ug mga bukol-bukol, hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon

0: sa balay. Lagsik ni, inalagigod ko. Pero, sahay.
1: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santol Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santol Plus Gold! Santol Plus Gold!

0: free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmay ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Visionix, daghan ang natabangan.
2: Sugod na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Nuto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, slay ang kaepektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suki butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang premium D3 coffee mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM!

0: XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas.
2: Exciting!

0: Bade! Bade!
1: Kuring, unsa man ka na? May tungod ba ka na sa Biblia?
0: Ano man?
2: Nagkali ka!
0: Kapo!
2: Baya ka!
1: Ay, unsa unta man, Kuring, nga di man musugot ang akong ginikanan gani adto nga madre ko.
0: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina Playa, 75, pero bastog pa. Ay, kay wala kong bisyo kayo, nagainom kong kape, dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom, mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, mura mag-ibastog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba? Sa una, siyempre, naadwi panahon na magluya ta, kasay, gina kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix, okay kaya akong kumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro, sulayin ninyong Premium B3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinood yun kini kay nasulayan na yun ako ni.

0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Sakit ng katawan?
4: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Nag-aaral, banboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Santon Vitamin C.
7: Si Urak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom yun ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko, good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A. Og 10 times nga mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dapong tabang aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain, ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, nalisod og tindog kay gabinuan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang Sister Pain.
10: Sister Pain, hanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain, symptoms persist. Call your doctor.
11: Mabalik sa mga butika.
12: Kung mamino ka sa XFM.
13: Oy pare! Naunsang ka! Kung bago ba ba sa imong uyab, ayaw pamugos!
14: Oh!
13: Bisag asa rami na maabot imong kabot pare!
14: Oh!
13: Na masugko pa yung kagmabaliban! Exciting!
15: Exciting!

afternoon. A Whole New World by Phoebe Bryson and Regina. Sa programa ang X-Rated, mga katropa. And naman-daman na, kaya magsugod na ta sa X-Rated.

programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

Ma on ni pa ko tun se ni kin ka ba.

maayong pamatasan, huwag labot ang mga way batasan. May hapon kaninyong tanan. Mga kinabuhi nga ubanan sa kalipay. Og kasakit. Apilan sa kalami. Himaya o pagmaya.

Ah!

0: yan. Yung mga dahong linis sa waste. Paitan yung mga kahuyahan. Nagsige na landig katagak. Sabot ni mga laya na dahon.
1: Maunawa mo, Magdios! Kay Baog!
2: Maog yan!
0: Anang dako, gabo ang.
3: Ay, isa yan niya? Kanahan dahil.
0: Ako'y gigilibak ni mga kanahan niya dako. Ako'y gigilibak ni mga kanahan niya dako.
1: Ako
0: ka
1: nang ba?
0: Ako
1: gyan.
0: Masuda ko sa bay. Maglingkay lang ko. Kay tingalig, makatugbag ko nila.
4: Ilago na tagda ito mga silingon, Rhea. Ikaw lang mag-antos. Ikaw lang magsakit ang dugan kung imo lang tubayan.
0: Aw, di gani ko makapugong. Na, makatilaw gina sila na ako.
4: Kalma lang, good. Pasag din na sila.

0: Nak lah, weh. Kalau kenal aku makin cika-cika ni mugen. Ya. Bapak dia si Gita ay melakau.
1: Kuan, may buhat ang para bako.
0: Hala, kala isa tao, uy. Eh, wala lang yung kakabastos, ha? Nagali makisulti ni mon lang. Pero mangabog ka naman.
1: Huwag man ko mangabog. Naalong kay buhaton, mau nang hindi ko makahigayon ni mo sa pakisulti ni mo.
0: Ria. Karang, kabantay lagi ko, no? Sa gusto lagi ka, nindar ay bumasinin na. Mga bago, ay.
1: Ha?
0: Oh, yeah. Yeah, mga usa kasimana ng mga lalay na malay magisulog ng mga bago lang sa akong pinanaw.
1: Okay.
0: Oh?
1: Tinood lagi. Okay, regulitan na akong sinina. Namang ko kay Suki nga okay. Nya, bago na nga bliba. Maung daghan ko og napalit. Manalik kis kawas, uy. Kisagbot naman sa kayo. Amang libakira na sa pay. Nanasag sa atbang ang maritis at marisol din sa amo.
2: Paninagin na ba og si Nina? Pero okay di ay ito.
0: Okay.
2: No? In fairness, ay hindi ang kay okay niya.
1: Makikip lagi pa sa buta ni Nina.
2: Ang sao, di man ka-afford ang crying.
0: Victor, you're not
2: what's

0: naman lagi ko pang panglimpyo sa gawas. Ay, masuod na ko.
1: Ano doon? Kaya sa makalimong mabdus ako sa kabaon?
2: Mumabdus ay ng baog, no? Nga di man diyon. Kapata ka na kada.
0: Magtilong mo na ko. Karan mo. O, sa tayo yung gilibak?
2: Ha? Aw, naimi gilibak?
0: Ha? Kaklaro ato? Nga naghisgot mo og baog?
1: Uy, uy! Kay nga ano? Baulik ka liyon? Pagay ka?
2: Nga ano? Nahalangan mang ka-diarrhea? Aw, baog siguro ka!
1: Ay, ako sugod ay, uy! Di ba kay ikaw ang mong istoryahan ba? Kadali ba yung wasok ko ay?
2: Aw, baog guro! Kay, maumay na igo!
0: Kaklaro ato? Na ako ay nang ipasabot?

0: sa paghatod ani dong ha. Inalang niya imong mama nga. Salamat sa iyang pasalubong nako. Gihatod pagyo din sa amo.
1: Sige.
0: Ay, naikubi ako da. Gipahatod pagyo din ang lali ang iyahan pasalubong sa iyang anak. Masood nako.

0: mian hiding laki?
1: Ha?
0: May mian hiba?
1: What man?
0: Ayaw pumakak. Doon ay mian hi. Ayaw paglimot.
1: What lagi?
0: Hup!
1: Managpagamay ko
0: dito. Kato ding anak ni ng lali. Dili ba mian hi siya? Mian hi siya?
1: Oh! Mian hi siya! Nagatod sa gihatag nga pa sa lubos siya, mama. Pero kada yata mag-aayo.
0: O doon ay mian hi? Inaana!
1: Jo, sa pa! Ang sakit!
0: May relasyon sa anak ni ng lali? Ha?

0: ako na.
1: Kaanlog imo?
0: Suko ka?
1: Hangtod karon. Wa pa ko makalimot nga imo kong gipasakitan. Tungod lang sa sayot ni mga pagtuo nga may laki ko.
0: Ano mo suko man ka? Ayaw pa ilang nga tinuod ang akong hibawan.
1: Kisa may tigato ni mog sulti nga di tinuod. Ha? Kana mga tabian na to mga silingal?
0: Ay nalanta.
1: Sila ba? Sila!
0: Ambot ni mo!
1: Makita na nila! Makita na nila!
2: Hoy!
3: Oy! Kaisugod ni Maria!
1: Kamu ba? Di ka mamuhulong alay niyong pagkalibakira, ha?
3: Unsa? Hoy, na unsa ka liya, day, oy?
1: Madaog unsa!

Ayan, yun lang. Oo, actually, meron pa tayong ibang ano options para dyan, actually. Pero ayan eh, nangyari na eh. Teka, gulo-gulo na. Kaya kung friend pa ta, Rhea, no, ako di mo diskarte unsaon paghanay. Wala sa mga gusto mo tambagin, ha? Hala, ang dami niyong numero 0995-994-6868. 0928-550-875. Oh, no, di. Mali. Kala lang hindi si Chinitag ingon sa number. Ay, wait lang, bi. Asa itong nga-sipper? Kasaba sa nangangis. Uy, asa itong nga-sipper? Akanin. Akan. Oh. Hala! Ay, sabi na ko ang W mo ang Z. Nawawala, bakit hindi mahanap? Huwag mong tanongin sa akin yung 0928-550-8727. Ayan po, 0928-550-8727. Okay na nga to ang phone number na pwede nyo tawagan aron kita mag-chismia. Ayan na, sige na. Visayas, Mindanao. Wala may load. Ayan ako, 0995-994-6868. Tapos na ako sa natuning kuan, B. Kanyang kanta sa X-Battalion, B. Totoo.

0: is XB Battalion Chismis, and yes, totoo ang chismis, but it's none of your business. Totoo ang chismis, but it's none of your business. And that's it, Rhea. Wala kay kinahalan din istoryan, Rhea, oy. Bye. Alas dos, just na si kahapon ang katropa si programang X-Rated. Yun na nga yung problema niya. Chinichismis siya. Tapos ngayon, pumutok siya. Tapos yun yan. Kaya nga sabi ko kanina, no, kung sa man, letter A, ipabarang. Letter B, kuan, dili ipabarang. Letter B, kuan, kung sa man sa letter B, akong gingong gani ha. Assignment na lang, nakalimutan. Letter B, ipabarangay. Letter C, isulungon ba? Ay na, depende. Hello po mayong hapon sa atong caller nga nasa linya. Ito ang best advisor karong hapon. Hello. Ayan, taga-Jensen. Sabi naman itong mga taga-Jensen. Shout out sa mga taga-Jensen, sa mga katropa natin sa Jensen. Hello po. Magandang madim, madim, madim, madim, madim, madim, madim, madim, madim. Hello sa imo din ha, oy. O sa may machika ni mo. O sa may masay ni mo, ano yung letter sender nga nagka-problema man niya siya, oy.
1: Dati,
0: ano masasabi
1: mo? Kapag ka na puno na ang salog, yak.
0: Ano mangyayari?
1: Yak, aapaw at aapaw.
0: At aapaw at...
1: Talaga maghahanap na ng pagkakataon para ito ay sumabog.
0: Ayan.
1: At kapag ito ay sumabog, hindi mo na mapipigilan pa.
0: Ayan. Diba?
1: Oo.
0: Get one whole sheet of paper, spelling. Ayan, sabi mo eh. Oh, pangutana niya, diri ba? Nasa yung mga pangutana. Ano siya? Pwede ba doon niya makiha iyang silingan sa mga fake news? Ayan.
1: Siya mong yun may nakikatungod na makiha. Oy, kiha pa naman ng uplo. Noon ka sila may nanguna, ah. Mga shit mong dako.
0: Oh, suko niya. Kaya ka kakungkuhan, migo, oh.
1: Kaya ka po yung mga nakaugali. Muntong siya pirata, mahimang magugat. Tugunaw sa ilang magsayang tumot.
0: Hindi ganun. Oo. Magagalit at magagalit ka talaga.
1: sa amo sa bala ang kasulatan na ang pagpangalipak sa usak ka tao na wadid buhat na daotan, tangara na nagkaon ka sa iyang unod.
0: Ah! As in?
1: Oo.
0: Ang gross naman. Bakit ang ano? Ayaw ha. Ganun pala yun.

0: parang sabi sa iya pa ang mga tao nga manguan og laing tao, manghilabot sa laing tao, labi na magsulti og mga di maayo sama ra nga gikit-kit nimo ilang mga unod.
1: Ay.
0: Kang ilingi
2: ba?
0: Bakit ang nakaka ano pa kingain? E. Aside from that, bahin sa iyang bana, sabay maingon nimo sa iyang bana nga iyang bana kay nagpa-apekto mo siya sa check ka. Uy.
2: Otro po ng iyang bana.
0: Relax lang, hindi rin masukot.
2: Tap-target ng iyong patikuman sa iyong asaw.
0: Oh, tinuod. Kung maumay galing, isusamay ni Ana, dali na kayo siya masukot. Iyada yung gituhuan ang kining mga pulong. Oo.
2: Igor, gani nagtawag pa sa loobong tong anak siya yung ano, sa yung siriman o niya.
0: Oo.
2: Magdodo na dahil.
0: Tinuod ba?
2: Isang pagkaunsa ah.
0: Ay.
2: Kung mauna,
0: kung
2: di
0: mauna.
2: Na maong.
0: Dili gid ni maog yun.
1: Ay!
0: Sir Jacon, this is not. This is Dan.
1: Ay!
0: Oo. Masa may tambag ni mo.
2: Ano akong tambag lang yun? Ikihagin na lang gaoy.
0: Na.
2: Ay aron matagam na mga piskot. Okay, aron makuha-kuhaan po daw. Taga na kahit sala ang talibutan. Huwag na kayong dumagdagta.
0: Ayan, may na mga tanggal na ginahinay. Diba? Correct.
2: Masyado na kayong pabigat sa mundong ito, kaya huwag na kayong dumagdag.
0: Dahil pabigat kayo, bye, Aina.
2: Nagsisimba daw kayo, pero mga demonyo pala kayong anong
0: eh. Kumalma ka! Kumalma ka!
1: Ang puso mo!
2: Pag-inagyos sa mga gitawain niyo, pinagamit yung pangalang kesto para kayo.
0: Huminga ka ng malalim! Huminga ka ng malalim! Ako sinakabahan ako sa'yo, ano ha, Dato Kalima? Ako yung natatakos sa'yo. Ay, huwag ka maganyan, kasi tayo lang dalawa dito, hindi tayo matutulungan ng ibang tao. Oo, nakakainis nga. Totoo, naranasan ko yan. Nagka-anxiety, acute anxiety nga ako dahil dyan eh. Oo, naranasan ko din yan. Oo.
2: Kaya pa ba kayo magbabago kapag dumating na ang oras na... Dumating ng oras na maaraw ng pag-uukom, tsaka pa kayo magbabago?
0: Mm-mm. Sa true.
1: Oo.
2: Hindi na kayo ng tawad sa kapwa ni tao at huwag niyong hayaan na saka na kayo hihingi ng tawad kapag kapantay na ang inyong mga paa.
0: Ayun. Salamat sa iyo, katropa.
2: Hinapantan na nakahatag ko kamay landag sa kay Irene, yeah. No? Na taga-Bulwa, Cagayan de Oro City.
0: Yeah, thank you din. Thank you so much. Ano na pa ba?
2: Tibaya sa kubi?
0: Of course. Uy, nga nung dili. Kasi baka naminaw ka rin pinaagi sa radyo. Pinaagi sa kuan.
2: Pinaagi sa radio po.
0: Ah, radio. O, sayang, wala ka naglantos sa akong live.
2: Sama paglanta, no? Mukha mo kung si Kuya Hims na di makakita.
0: Ah, okay. Understood. Sorry.
2: Usa ko ka PWD.
0: Mm-hmm. Pero feeling ni mo gwapa ko?
2: Oo.
0: Ay, ano ba yan? Tinawanan eh. Ayoko na nga.
2: Oo. Uy, alam sa kasayuran na sa atong mga tigpaminaw. O sabi ko ka ano PWD, pero nabuhi ko sa kalibutan sa musika.
0: Wow. Di ba mo niya akong pirmi ginaingon? Ako, I'm a very fan of music. O ganyan ang ginapost yun ako ang programang Tatak Lokal. I really believe nga, the world is too empty without music.
2: Yan, no?
0: Mm. Thank you, kaayo ka, tropang Dato Kali.
2: And hi sa iyo, Dodo Magenta.
0: Ayan, yung shout-out mo na.
2: O sa kanang mga nakailan ako, no? O kanina po, PGRC, ma'am.
0: Thank you.
2: Salamat sa pagtubag. Pwede mo request itong kanta?
0: Try natin play yan, ha? Kaya basta wala lang tayo, daghan nga mga kuhan, daghan nga mga...
2: Sige lang. Try lang.
0: Yes. Correct. Go.
2: Habang ako'y nabubuhay na kundiin ang akong kauban, mo'y nagkanta niya na.
0: Kinsa man?
2: Si Sunshine.
0: Habang ako'y nabubuhay, tingnan natin dito.
2: Oo. May nalungkod ba? Isabuha sa mga kita, at least madugog din mo nga kong tugtog. Okay na nga.
0: Habang?
2: Oo.
0: Wala mang habang ako'y nabubuhay.
2: Basi ba pa ma-download?
0: Oo, wala pa na daw.
1: Ay!
0: Ano? sorry. Sorry, pero napindot ko yung ano. Thank you so much.
2: Thank you, thank you. Kinigya po ng inyong dato sa pag-ibok mga apandiri dato sa kwarta. Dato sa kinigya po na daingon alam sa nagtahiusang Pilipino sa Pilipinas. Dato pa mo, XSM, X-Rated,
0: Exciting! Inabahan ako, Doc JJ. Bigla siya naging reporter. Murag piliho niya si Benji Talisi. Ayaw! Ayaw niya, og, alang sa nagkaiusan na kayo, uy, wait lang, reporter, maguro na mo ni. Murag, ayan, open na tong linya, ha? Dali mag-all. Open gapon. Makinchika lang gapon ko sa inyo, ha? Sa pagkaroon, Doc DJ, no? Wala pa man. Oo, mangulit lang ng tao, uy, kumawa mong gano'n. Ano, wala mo minanawag, uy? Pangulit na lang, maybe? Alas 2:19 na. I just wanted to, ano no, take this chance na maka-thank you sa ito ang mga, iksuun na mga PWD. Salamat kaayo. Nga, I know ha, I know nga, you're in the state na of, kung unsa man ang naa sa inyong kinabuhi karon, dawat og nagmalipayon. And gusto rin ako magpasalamat nga giuban ninyo, gihimo ninyong parte sa inyong adlaw-adlaw ang pagpaminaw sa among mga tingog. Makahatag na mo og kanang kadasig ang inyohang presensya. Sabi na pag magkaibaw kung o sa ka-PWD ang nanawag or ang naminaw. It gives me more motivation. Gives me a inspiration. Isa pa man sa kadaghang problema. O sa mga daghang problema ang gipadadi ni sa akong programa nga Sigpangayog Tambag. I really believe nga life has a purpose. No matter what. Thank you sa inyo ha. Ang atong numero 0995-994-6868 0928-550-8727 katropa. Gikan kay Charlene, Rhea, og dili madala og barangay, ipabarang na laging jud na. Patay, mura gini. Huwag na kong kagulbaan kay Charlene. Dili, DJ, wala man lagi kagahapon. Gahuwag si Buknoy sa imuha. Sorry kay gahapon kay Gitagaan, kinato. Niama ko gahapon, alas dos ko nagsugod. Apan, mubo na kayo ang oras. Gipaningkamutan ako nga makagahin pa kong oras kay gahapon. Apan, dili na dyan siya makaya. Pero sa mubo nga panahon, naka-go-go-go pa rin naman tayo. Nag-ataga mga itong oras ang live coverage sa investigation sa flood controls ka. Good afternoon, DJ RC. Hello, Aspasio Darwin. Diha sa may Negros Oriental. Sa gihulungan ng kanlaon. Hello po sa inyo ha din ha. DJ Reyna, good afternoon. Hanapod ko nagtanaw sa iyong programa nga makalingaw kaayo. Watching from Dimyang Buhon. Well, sure talaga yan, makalingaw. Sugdi na, DJ RC. Minaw mi diri sa ER sa Veles Hospital. Uy, shoutout sa inyo ha din ha sa ER sa Veles. May pagpaminaw. Wasad mo. Uy, wasad mo kurati. Nakuratan mo ko, Dok GG. Uy. Ano ba kurati ka, Dok JJ? Pa, hello po. May pagpaminaw.
3: Yes po, hello po. Isang magandang chineta.
0: Alam ko yun. Alam ko yun eh. Pero mas malakas yung background mo. Hinaan mo mojo yung background palang gabi. Naririnig ko yung sarili ko. Hindi ko gusto marinig yan dahil gusto kong ikaw ang marinig ko. Marvin?
3: Okay na.
0: Tama ba, Marvin? Sige na, Marvin. Sabihin mo na kung anong gusto mo. Ow.
3: Ano ba? Ikaw man akong gusto.
0: Ay! Ano ba? Naiinis na ako. Ibto na ako ni saksakan din.
3: Ay!
0: Di sa ibton? Ipaong-ong? Ipaong-ong sa? Mura ba na yung mga tambag sa una ni Doc JJ? Ayaw lang ibta. Yung ongra. Ay, kamoy no. Wala na jud mo. Wala nang gingan ako sa inyo. Nagmagmahay gud ni mga listener nga wak kaabot sa the OG. Katong wak kaabot sa mga OG X-rated. Ay, nako. What a era.
3: Sayang. Sayang. Wala dyan may nakaabot.
0: Wala dyan. Tanawa sa live. Ako, tanawa ko matapi ko. Anyway, Marvin, nakadungog ka sa atong kuhaan? Sa atong X-rated drama karoon?
3: Ah, nakadungog ko po.
0: Oo, sa may machika ni mo, ani nga. Nadumugan magiging niyang mga ilang mga silingan.
3: Hey, wow. Lain na po yung silingan, no? Nami, nindot yun na pang kanon.
0: Asa man, unsa man, pusilon? Ay, charla.
3: Ba.
0: Unsa may buhaton, ay, bitaw, unsa may angin buhaton ni Rhea sa pagkakaroon nga, murag, nakasuhan man siya, hinoon, instead niya siya ang mukaso.
3: Mungali, no, gibali
0: na may hinoon. Oo.
3: Mas kuhan nga yung tanag yun, mahawa na lang sila diyo. Ay, grabe na magka-chismusa na niya.
0: Bitaw.
3: Pero, noon po, bisag asa mong ka, naa magunumay nga na.
0: Yes, oo.
3: Eh, gusto pang mabalhin ka, mo na magyapon nito. Mas labo na rin ito yung gibalhinan. Ikaw rin yung sungsungan sa mga silingan. Yan na po yung bana to. Oo po yung bana po. Mas labaw po yung bana nga.
0: Ayan. Kasabi ko niya yung bana, tagaanta kag 1 minute, kasabi yung bana ha. Go.
3: Ikaw ba bana? Ay, sigpamina ko ng silingan.
0: Ayan!
3: Ano na ba? Yung asawa na ni mo. Dapat yung asawa, yung paminawan, yung silingan, wala yung paminawan noon. Yung sanay ka. Nakaikwan? Nakaipangutok?
0: Gana. Bundaki, Marvin!
3: Mas piliyon ba yung maliit na silingan? Kalibsogas! At sa pawikang bayot! Bumuha mo pa nung... Wala dito, wala yung silingan ng ibang puyo.
0: Oo. Ana.
3: Dapat ang daw na ako, hindi may magsawa ba? Dahil, kamungo na may magsasimbaya yung usay problema, di kay imo asawa po di imo hukukan po sa mga tismos.
0: Iasang ka ng bundakan yung tawon, imbis sila mag-unong.
3: Wala ay bundak kay, dito lang sa silingin mag-bundak kay, yung asawa na may iya po smoke tismis po, dapat nang iharap po. Ibon manginaw.
0: Sige.
3: Kalitsogas.
0: Kana. Suko na ka. Hinahina na ka. Atake yung gagay, Vlad.
3: Wala ka po na suko eh.
0: Anyway, tama dyan ka diha, Marvin, no? Sa tinuod lang, no? Dapat iyang bana. Murag ka ng inanamanggol. Pag mag-asawa, good
3: mo. Ibig bana, una ni mong asawa.
0: Una ni mong kuana nang imuag yung kuan. Kung kaila ka sa imong partner, imo ganyang una nga kanang tuhuan ang imong asawa.
3: Di ba? Oo, pag musel to sa lai noon.
0: Ay, nako.
3: Wala dyan siya love, wala dyan siya pag-love sa iyang asawa. Kaya dito mo siya matuo.
0: Salat siya ni Monico.
3: Dito na lang kapuyo siya mong silingan.
0: Kamu na lang pag-ipon.
3: Oo, pag-ipon lang mo dito. Kaya poros mo mo nga tismoso at tismoso. Wala tira mo kung unsay mga libak niya. Muna nga, ang inyo nga pala lang, ibang gilimpyo pa yung isyong balay.
0: Sige, pag-asabang.
3: Hindi pa yung nagkaldero, malimpyo pa yung kaldero.
0: Basta may last word di mo, Ani.
3: Sa inyong brief.
0: Basta may last di mong tambag, Ani.
3: Ang last na kong tambag, Ana.
0: Ang tambagi na.
3: Pasagdaan. Pasagdaan na naman ang mga tismosa. Hindi ang tismoso kay inoon. Dili man na maka... Dili mo po na makaon na ilang kwan. Kung sa man lang tumag... Pasagdaan lang kung di mo. It's a 4-hour na lang yung mga sila.
0: Corrected by... Okay.
3: Wala mo yung kahit ma... Kung ano na, dili mo na makadato. Kung sa may lang itismisi mo ha, dawata. Eh di mapinood.
0: Kana. Salamat ka ayo, Marvin, ha?
3: Wala pa ganito na ka, kuhaan gani, ni Jesse, wala pa na sila kalabas ng panting brief ba? Sige, nagpantismusa.
0: Maigo, masadaan na. Maigo, sadaan ng mga inana. Dito mag-isig itong panting-panting.
3: Wala ka tayo sa ilang panting na nag-isi na.
0: Ako, kaya di ba ito mag-isi? Kay tibak dito ito. Gagmay naman kayo itong kuhaan, gagmay naman kayo itong tila. Di naman ito madagisi-gisi. Katawa na ba siya, oy?
3: Shout-out na ko ni Jesse.
0: Shout-out na yun.
3: Ang shout-out na ako kung hinga po. Si Hazel o si Miss G9. Ngayon sa May Davao City na siya. Ang sa atong sa taga Cebu po. Si Kim. Si Ashley Caballero. Si Jessa. O si Rachel.
0: Ayun.
3: O kay Jumar.
0: Ayun.
3: Especially ito, Reyna Chingaitan. Wapa na
4: Lami on pa. Pwede mo po on yung usap?
0: Go! Go, Marvin! Dali eh!
4: 861
0: Alright
4: 2448 Ito wala ko last.
0: Alright
4: 0951 861
0: Okay
4: 2448
0: Ayan. Thank you, katropa Marvin, all the way from Davao City. Marvin, katropa mo.
4: X-rated.
0: Wala namang natog CR. Wala namang natog CR. Yung nagpagawa si Angibati, si Marvin. Ayan, at 2:29 in the afternoon, katropa. For now, I know for sure wala pa nanawag karon. Ay, nadi ay. Pabti kay nagpindot ni sa dial. Hello, may hapon, taga-asa, kinsani. Go.
5: Hello, DJ.
0: Ay, alam ko na to. James, all the way from Samal Island of Davao City. Tama ba ako? James, ikaw ba to?
5: Okay.
0: Sabi ko na nga ba? Ano masasabi mo sa ating letter sender, James? Huwag ka na mapatumpik-tumpik pa.
5: Basta na, no? Kamaramdaman po din ako, pero hindi na lang ginagado na yung solusyon ka. Ang nakaproblema lang, okay, this, siya ang mukhi ha, siya pa rin nabali na noon. So, ano na lang, kay ikaw man ang di-reklamo, ato banga na lang yun, niya, isultig yun mo ang kamaturan ko kung saan dapat mo isultig yun. Ipagawas din ang kamaturan. Kay kunin mo po ng si Batan po, mas matuwag din ang uban niya, ikaw din ang kadaan ang kadaan. O na nga, hindi mo ipamatuwag din ito nga, hindi din ang kinuod ka. Nga, dapat mo itong ipamatuwag din lang, ikaw ang taan, dapat mo reklamo, pero ikaw na nang ibali na yun. O na nga, ipamatuwag din mo nila. Sa po, kiningiang ba na po, dapat, hindi mo naingon nga maging one-sided ka, pero paminaon, hindi mo kung sa kita ang tinoon.
0: Yes.
5: Diba? Dapat, maminaw ka yun ko ron sa paminaon, hindi mo.
0: Kung
5: may tabo man galing ang kamaturan mo yung gawas, nawato na to na, pero nago ka mo kanya na pag kinahain mo ginapapinawang ko nung sagit ang noon. So, kanala siguro

0: Kana lang siguro, dili kita o and most especially ito sa kong wife.
1: Oh, yeah.
0: Nag-prepare sa kape. Mangapi rin tayo.
1: Sige naman na sila pangapiin taon. Uy, may panisin na sige rin pangapi. Salamat ka, Ayo. Salamat kay katropang James. Katropang James, katropa mo.
2: Exciting!
1: Grabe naman yan. Grabe talaga. Gumagrabe-grabe na talaga kayo. Ang gagaling nyo na mag-ano. Galing nyo talaga mag-advise. Hello po, good afternoon. Sino to? Tagi sa Anna Mine.
2: Hello, Didi Rina. Inis.
1: Alam na.
2: Papa, October 7.
1: Ayan. Di na rin ako dugay-dugayan na Miss M. Anong masasabi mo kay Rhea?
2: Ah, bugnuan ay? Ako paano? Asa giday na na, giday daghang marites, no?
1: Normal lang
2: gina siya. Ba, bisabi, kinoon?
1: Oh, nananagin na siya sa palipot. O sa may matambang ni mo karon nga, supposedly siya untay dapat magkaso, pero apa naunahan man siya, mo naman sila may nagkaso noon.
2: Awa yun, huwag noon gani.
1: Maura, wala ilain ba ito?
2: Ako lang doon sa nakakita o witness para naaka makakiya ka. Isod man sa kung makiya ka niya, huwag i-witness.
1: Tinoon, tinoon. That's all.
2: Huwag i-delay.
1: Dapat mas maayag yun na siya.
2: Makasaksi ni mo.
1: Na yung makasaksi, aron kung magkaso-kaso.
2: Makaso na.
1: Oh, correct. Ayan. Paminaw day, Rhea, ha?
2: Asa, DJ, bye-bye DJ, nakabisita.
1: Agay, ha?
2: Ayaw! Ano? Exciting!
3: Exciting!
1: Yaan matanig ko. Ay, klaro niya kung amin.

wala tayong mahimo ay na kuan mahimo sa tuang viewers atong sender. Wala tayong mahimo kung wala kay buhaton. Pero dili sa ako maghatag sa akong tambag siguro. Ato sang tagaag oras ning isa ka two car din. Actually, kani nga two car, gikan ni sa ako mga amigo nga local artist diri sa Cebu. Sila Chongs Katipay, kani ilang kanta, isa ni sa ako mga na-play ato mga niagi. So, ato ni paminawon ka tropa ha, manang hatagi sa inyong oras ug panahon. Ayan! Ang title, Marites.

0: That was Aliados Mavs with Evils. And isa na sa to mga nahimong tatak local guest artists. Narealize lang na ako ang muna ang pinaka-the best nga song for them. Para sa tong sender nga si Rhea. Rhea, it's time for my DJ Reyna's advice. Anyway, sa imuha dai, I know for sure nga kanang galibo ka tungod kay gusto ka mo sukol at the same time murag dili nakakasukol. Legally matter, actually pwede ka maka-counter. Counter, magka-counter kag file, magka-counter-file ka. Bahin atong gikasuhan ka kay ni so good ka. If na kay exact nga mga ebidensya. Mas gina-advise ako sa mamuduol ka sa barangay regarding any nga matter. Ipablatter sila kung unsa may advice sa barangay. Kung di wato sa barangay, mag-seek ka og legal nga kanang tabang. Ako dili ko mahatay og legal advices because I'm not really expert on that one. Dili ko gustong mahatay sa mag false information. But one thing I know akong ikatag lang sa imo is what to do. Kung ganahan ka nga masulbad ang imang problema, o ganahan ka nga di man yung masulbad, but as much as possible nga ma-address ang imang problema, I think it's better na you would do some steps na mahibawaan nila nga musukol ka. Dili lang sa pagdumog-dumog day, actually day, it's fine, it's really okay nga mulihok ta physically. Baman ko nga out of anger, gusto ginatutok on, dumugon, nod-nod. Ana nga tumbuhaton sa mga tao nga nay atraso na to. Apay, to be wise enough and to act accordingly. Huwag sure gita nga dili ta masayo. Do it with a proper na consultation. Kaya dili gina simple-simple ang pagpangguba o dungog. Kaya ang pagpanabi, naku ginang sala, alamin na, pwede ka makasuhan, anak. Kaya ang pagguba sa dungog ni mo. Pwede yung kay labi na kay naka-apekto sa inyong marriage. Pwede kay na, bugat kay na siya. Mura kong maingon sa imuha day ha, sa pagkakaroon, seek legal advices. About na po sa imong husband, he is responsible pag-abot sa inyong relasyon. Whether he like it or not, kana mga tabi sa silingan o iyahan ng ipersonal pod, instead nga mangutana siya sa imong saligan kaniya. I'm so sorry to say this, but that kind of husband, I don't know. No, sa akin na. Once gani na minyo mo katropa, no, isa sa inyong unagid mo nga kakampi sa inyong partner. Unagid mo nga dapat nga dampanan sa inyong partner sa bisag unsang sitwasyon. Labi na kung kailagid mo sa inyong partner. O, dili nga kamo una ang tao nga muduot sa ilaha, labi na sa sitwasyon kung unsa man aron. Oo. Ingon pa din ko ano ni Charlene, mas maayo pang makasilingan o kagwakwa kaysa makasilingan kag certified chismosa. Dili rabagyud guwapa. Ana, sukuan ni ko. Ano yung sukuan ni Charlene? O, tinood bitaw po. Gamit to, yung mga, di na consulting taga-asa ko, basta silingan po na kuwakwa. Ana lang, makadugog niya akong silingan o may mga shoptaka ng chismis chinita sa radyo ay ayun na nga, yun na nga sabi ko sa iyo, Rhea. Sinasabi ko nga sa iyo. The first thing mong buhaton yun is seek legal advices. Kaya diligid na maayo ang pagpaguba sa inyong hang dungog. Lapin na, kaya nakaguba pod sa inyong hang magtiayon. Ganahan kay kumamino sa iyong tiyong DJ, gikan kay Raul Galiarde. Makagana, uwi. Hindi mo na din mababalikan. Oo, ninduta kayo sa imong gisulot. I like it. Ganahan mo, ani. Inyuhan na lang ni. Masamin na baitan. Shoutout ko ni John Kirby Umbaw nga naghinukto ka o makadungog sa imong tingog, DJ. Gikan kay Anjo Punay. Talaga ba? Lungkot naman ako noon. Nakala ko kasi magiging masaya kayo pag narinig niyo boses ko. Ngayon, nagiging pala kayong ano? Nagiging pala kayong sentimental. Anyways, mga katropa, balikon na ako. Kanay mong Barnaday, as much as possible, siya ginang una ang tao nga mutuo sa imo o panalipdan ka labi na sa mga chismis. O gili siya unang tao nga mutuo, bahin ni ini. Kaya lisod kayo kayo sitwasyon, mag-inusaran na lang ka sa imong battle. Oo, tungod anak, no? istoryahe. Siguro sa karon yun, medyo naapektuhan imong partner sa mga chismis. Tagaisa og panahon ng imong bana to recover sa kanang mga chismis. But aside from that, make sure nga hatagan ni mong chance nga magka-istorya mo. Ayaw sa kaayo buhi dayon. And then, do not respond with anger at the same time. Kay kung nagkayo na imong bana, magkayo pong ka, masunog mong duha. And then, kung dili na gani makaya, it's up to you. Kabaw man jud ko diarrhea na you know exactly what to do and you know exactly what you need to do. Ha? Nga-English na ako. Ano lang yod kanang katumbayan sa imong gigisulong sila niya nagbugno mo wala normal ginang batio ni Maday. Normal nga makareact ka apan as much as possible kay na ang susama ni anak kay sa sama pa sa imong giingon ikaw ang gikasuhan tungod kay ikaw ang ginanulong. Oo, dapat bago una ang tanan gipusi a char. Joke ra ha. Kasi pa mo silon sad na nimo din ha dili nimo posilon imo lang istoryahon ana lang man ha. Ay, masigyan maminaw siya sa akong mga tambag. Mutuo ra ba ginigida na? Sao na lang mutuo siya sa akong mga istorya din niyo. Iwan naman kung igong oras, mga katropa. Sa programang X-Rated. Nanay ko'y hangin sa inyo mga katropa recently. Nagpagawas ko sa ako ang Amuang official trailer sa Amuang Lihok Films. Ayan. Dati nga magsuwat lang og drama sa radyo, karon nagsuwat na og movie. Mga official trailer sa Lihok Films nga giuluhan og Pickleball. Father's Day special movie. Kung di inang hisgutanay na kinabuhi sa usa ka amahay. O, dagay mong itag maingon o negatibo sa atong amahay. Tinudanay lang noon ate mga kaska. Di lang sa amahay sa itong mga bana. O, adun yung mga kahiubos, mga lipag sinabtanay. Adun yung mga butang nga di na tumasabtan o ganong ginabuhat sa atong amahan o atong bana. Tungod kay hunahuna nato sila ni sobra. Wala na mao. Apain sa tinuod lang, they're just living. It's their first time living in this world. Kung sa manilang desisyon sa kinabuhi, it's because for them, muna'y tama o muna'y para nila sakto. Tungod, kay para nila, muna'y kaya nilang buhaton. Huwag ay nagingon nila nung bisang pag-usay daghang kay ubos nga ako masinatian o atong masinatian sa kinabuhi. Normal man ang batio na to, lagmiya sa itong kay mga kahigalaan, katrabaho, iksuon, pamilya. Tungod kay nakahimo sila di mao apan makarealize lang gid tang tanan na agito mong ugano na buhat nila lisod lang gid dawaton o sabton tungod kay kanya-kanya man ta og pagsabot para nato sakit kayo og dili to madaot og makapangutana kag nganong gibuhat sama ra pud na sa tong amahan no usahay makaingon ta nganong gibuhat man niya nga desisyon nya no dili man may gusto ani og nganong inani ang pamaagi which is who knows baka yun lang talaga alam niyang gawin ngayon. Muna ang atong i-showcase sa ato ang full movie na Pickleball. Produced by Lihok Films. Written by me and Jandre Garcia. Directed by El Cid Camacho from Bisaya Flicks. Kundi bisa tao na mo ang Facebook page. Da! Lihok Films. Nadi ang ato ang ginatawag natong trailer. Ang ato ang main cast, si Pangita ni Kaplodi ug Tita Diwata na sila dito duha. Ang rag ni undang sila kay tungod mag-artista na lang daw sila. Ya ko kay di man ko ma-artista kay bisag unsaon gyud eh, lagi gusto radyo sa siguro. Oo, kay murag dili mapasa sa camera nga tong fest. Hinaal ko sa inyo mga suporta katropa ha. Lihok Films, our upcoming full movie, a Father's Day special movie, Pickleball. Kay wa na ko igong oras alas 2:48 dos minutos bago mo tungtong alas 3 sa kahapon ng katropa. Pasalamatan ako mga tipaminawan nga naa sa ato ang Facebook Live o sa mga naminaw karon pinaagi sa ato ang radio app o sa ato ang Facebook Live sa radyo o asa mo naminaw karon hala kalatang salamat tsaka ayo hindi na akong lipayag yun makalipay gid sa kanunay nga na ay magsigpanawag din hila binag manawag mo niya mag advice mo bisag wa na mao ang mga advice salamat talaga never sa ako partner sa Pikas Lawak at tropang Doc JJ and of course ato ang mga kaubanan diri sa istasyon og sa ato ang station manager John Limon Chavez by King alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas ako inyong katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated musunod ang asintado kauban si katropang Eric Sheras Manait bilang gyapon sa 88.3 XFM Cebu katropa mo exciting!
1: Sikap Lodi nang apply sa barberohan og dinhi.
2: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mabud ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
3: Basta man.
2: Uy, bata maning ni Abris puntahan. Day.
3: Basta ato.
2: Mga play unta kong barbero.
3: Hala, showy. Showy ha? Payot yang. Among. Itawa, tine.
2: Bayot na di ay inyong ginadawat din, he?
3: Bayot ka?
2: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?

0: ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound ga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo, ug labi na gyud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas, ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
0: The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya, ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibanigayod ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
0: The Secret of Health, Santon plus Coffee Mix.
2: Ang pulpidyan, sa katricycle driver, ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Duya kayo akong pamati kung dili mo painom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o pamuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Carding, taga Cebu. Nanakoy diabetes, taas kayo ako sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold tulo ka kapsul sa usaka. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidig Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Huwag Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C. The Secret of Health.
1: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia, mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klase nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog na may inumog kape, na hilig ka may inumog kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang, ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay, o soybeans nga ma-maintain o malikayan ang klase-klase ng mga sakit.
0: The Secret of Health.
4: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangustin, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
5: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Punta kayo na niya, takaroon din niya sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, na niya na biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, ano may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gwapo, sinong taong tingka sa bunga.
6: Ya, ano may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
7: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, wagamit ka mo Crop Gold.
6: Kaya na kami, salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
6: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Ano sa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
9: Bahin sa harvest? Ako kong harvest, tungkol sa Crop Gold.
6: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
9: Gold. Gapog turog, gapog pamungan tungkol sa Crop Gold.
10: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
11: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
12: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imo sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
11: Bato gold tawon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
12: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina o kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, o sina pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa umang tanom, sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
0: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo. Kung dili, customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto o panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt o polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, o daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha, basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
14: XFM!

0: FM Mati City 99.1 Exciting.
1: Usa ka gabi, nag-uban ang duha ka ubo o dinhi.
2: Ako pare, wali yung lima pare.
3: Uy pare, pare, kalma.
2: Inom. Kaon, kaon. Ano pare? Asa pare? Buraga, relax ito pare, kay buraga, di daga naman ang balay pare sa kupalan na pare.
3: Kaon na, kung ingon ni mo ba, palabi man kung kag-inom, unya na lang ta uli pare.
2: Ha? Ang alam ba pare?
3: Wato na lang na to nga muagi inyong balay.
2: Exciting!
4: Mga katrupa, exciting!
5: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
6: Ambo to rin eh mo. Dahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na itong unse. Padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
6: Ay, ambo to rin eh mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Kuday si Bal, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Tinagong magluha-luha akong mata, o magkaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makapatunog og glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Pag inom og Premium D3, ragyud na nakapalagsik na ko balik. Tung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuod ba. Sakit pud pirmi akong kabukogan. Pag tuman ako Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
14: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapag na magkadakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like good. Basta naka-turbo.
11: Turbo food supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog. O resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo food supplement from men. Mapalit sa mga butika.

0: ako si Ricky.
1: And I'm proud,
0: sis the pain
1: user.
0: Kay one time,
1: a sore throat ko,
0: wala yung line,
1: makapawala
0: sa sore throat na ko.
1: Sis the pain reviewed.
0: Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mabuti ka.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Sauna! Sugarol gayo ko! Sukad galawin ako sa X, di na ko sugarol! Alangan nga! Ruta man akong kwarta! Kana ko bungot ito'y! Exciting!
5: Exciting!

0: XRXFM.
1: Kyo, kyo, kyo. Pakuratira ko ni mong amo, kyo. Ingnan nga ka ng mujuti kagabi eh. Matulog ra ka niya sa kardaos.
2: Exciting!

0: Hoy, Kapitan Lodi!
1: Master Kenag, nakadaog man ko nung kag-usa ka sa akong bugas.
0: Lagi, kadaog lagi unta lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan. Exciting?
2: Exciting!
3: Sa Phone Plus Gold User, atong paminawon.
4: San Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix. Kaya ko, sa una na pandugay na to, na ko ipian ha, nabukod ako na. Siguro maragbula na siguro sa likod. Matadungog mo kay Sir Indon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Pero Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, take ko anang. Kasi isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay mga kumbukol. Na ko isis ba? Una, gamay ka yun. Munggos lang, ito nagkadako na siya, maragbulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kumlawas. Mubag na ko ulit sa likod, tumuha na ko sa akong lagay na ko. Kanyang produkto sa Yes Toil na panunin. Dako kay katabang sa buha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay, mublan-blan niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining ato ng mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalik ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na patyaga, nawawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dun yan. Nawala-wala na po itong itawag nilag terjom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alam sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, amtan paggabi. Tiyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, sahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may nalang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadadla. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. Kaya pa huwag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May baka at lavo.

0: Golden Plus Herbal Soap.
1: Yun yung gulon na sinyo rosetis eh. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
0: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
2: Sis the Pain.
3: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Recued. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibigay sa mabuti ka.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Par, par. Akurati na mo di mong tropa nga.

0: XFM.
1: Mar, ako na tira ko sa misis ni mo nga. Di na mo gahi mong tama dito eh, kay di diabetes na di ay ka.
2: Exciting!

0: FM Mati City 99.1 exciting.
1: Ura, Kapitan.
2: Kung guwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Hot.
2: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Luod. Exciting. Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyot akong bumiyan sa din gasiyot. Nang buha kong mabungod. Kasi sa ayo to, binom akong Santon Plus lang. Marte akong dumintin. Maayo kayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, pwede ko kayo sa iyo ang sa ating lawa.

0: Coffee Mix.
1: Ako dahil si Neil Canyero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong maldes atong niaging wakabuan, mas kayo akong sugar. Gani, undang ako pag-inom sa pinga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na, so dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Mga butika. Claire Skin Beauty

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Ako po, TSL Komplikado, Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig po sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Sunfoam Plus Herbal Oil. Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usak ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang kataas akong blood sugar. Pero sukat nga niinom ko sa Sunfoam Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni inyo.
0: Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunfoam Vitamin C, Sis the Pain.
4: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kit ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dalira kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mapalit sa mga butika.
5: Mamino ka sa XFM.
6: Hoy, misis! Ako ratirgo ng imuhang bala, misis, nga kanang imong kamaguhuran nga anak. Dili na iya, ha?
7: Exciting!

0: People Hour on XFM.
1: God, we look to you tonight.

that we are to you, God, everything that we do.

ships just don't pass his way anymore.